Good evening, everyone. This is Tita Mel. Nag-aawhag kaninyo sa pag-uban kanako sa atong programang Old Timers. Atong isgutan ang mga pulong sa Ginoo ug mga practical nga pagtulunan alang sa tanan. Ang atong pangidaron dili babag sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Tara, mag-istorya ta.

0: Hi! Hello everyone! Maying hapon, maying udto, maying pagpaniudto sa tanan. Mga lolo og lola, mga ate og kuya, auntie, uncle, nanay og tatay, mami og daddy, papa og mama. Kamong tanan na din na karon nga patuloy nga nagasunod sa ato ang program, The Old Timers. Nang hinaot ko nga nakapaniudto na ba mo? Kita mga lola mangud kay dili na kanang di na ta mo bati og on time nga gutom di ba
1: maya-maya na gutom
0: pag muyaman na lang ulit ang ato ang paminaw sa tuntian nga mukaon ta pero dili gyud nang alas 8 o kaya alas 6 sa buntag mahaw ta alas 11:30 o kaya alas 12 man idto na ta dili oi kay kani-kaning ubang mga tiguang kapi lang hantod na nating panyudto mauro na ma-sustain sa ilang kuan
1: kapi ra bitaw
0: wala man sila wala man sila
1: tatiguang na depor ko
0: inaamin na
1: oh. hello
0: si ato si Tita Betso na si masabi ana kay ako inamin ko na eh.
1: Aminado na ba? Oh. Hindi po oh. It's just a number.
0: Number lang daw.
1: Hindi yan. Hindi yan tiguang.
0: Mura to gahapon sa Albor pagbid na mo kanang goodbye ni Ate Ada. Ko, ayaw pagsultian na. Ayaw pag sentimental. Muabot pa tag 200 years.
1: Wow.
0: Durot siya. Nakatawa noon yung bisgahila. Muabot pa tag 200 years. Ayaw pagdali kay kabubuton sa Ginoong pabuton ta ana uy daghan patag panahon para mag-enjoy din ni sa kalibutan
1: mag-enjoy ba kung nandiyan lang sa bahay
0: oh miingon siya nga adi na lang po kung mag-ampo ug maabot ko ana
1: surrender na siya
0: Di na. Uy, tagaang kagpanibagong kusog sa Ginoo. Oh, balibaran ni mo. Sa maski na, gikapoy na yun akong lawas.
1: Kuan ka ng usahay ba? Pag wala kay activity bitaw, nga buhaton, di ba kay ano, unsay imong plano, nga di ka mugawas, musamot luya.
0: What siya gid magluya bet, abi ni mo, pag abot ganit na mo, gahapon, gipaningot. Kay pati ton dito sa daplin sa kalsada, gilimpiuhan niya. Nagtapas siya sa iyang mga halaman
1: okay
0: na
1: kuan. Okay kayo.
0: Unya, nakita dyan na ako at 92 years old gahapon, paspas kayo siya gakubot sa silhig.
1: Oh, di ayos? Oh, abutan
0: mas
1: pa.
0: Mas mabagal pa ko. Mas ingong ko nga, healthy ka pa na ako, tiada. Ayaw pagsultian na. Kinapaspasan siya gaana-ana sa
1: lumsiwisi
0: sa...
1: ayos, at 92 silhig. Years old.
0: At 92. At tiada, ha? Ano, pray lang ta. Ayaw una-unaan ng tiguang na ta. Unsa may kanang gimingaw ka, God is our comfort and strength.
1: Gilaay lang na, gimingaw kay...
0: Wa may kausap sa bahay.
1: Oo, lahi ba yapon nang na kay mga anak niya? Kauban ni mo, pagkalit nang nanagbo na, wala
0: waan
1: na.
0: Waan man, gidamang yun na siya, gi-invite mang yun na siya sa iyang anak sa kandihay. Ah, di man po niya mabiyaan ang balay kay musamot kunog ka.
1: Madunot ang balay. Mas maayo man gapon nang mag-invite ka sarili mo. Mas okay.
0: So, gahapon busy kayo siya, ngong kog, uy, kalimpyo siya yung balay, unsa may magikabisiyan. Dito ko ma'am sa atong daplin sa kalsada, nanguan ko. Kadto mga gipamutol ani ni ang sud akong gipadana ko sa akong apo didto nya akong
1: okay kaya niya
0: 92
1: healthy pa ano
0: healthy pa kaayo ingon ko nga mas healthy ka pa nako ate Ada kaya ayaw pag luy-luoy ayaw pag self pity kay wa gid na sa imong pananaw nimo malakas ka pa giyatag sa Ginoo nimo.
1: Talaga naman.
0: So, today is June 6. Nasa June 6 na
1: June
0: tayo.
1: June 6 na Saturday. Andito na naman tayo sa ating program.
0: Last month na to sa pila ka quarter na. Second quarter of the year.
1: Second quarter na ba?
0: March, April, May, June. O, tama.
1: Ang inaantay ko kasi yung December wala ako mag-una-una. Ugun sa karong quarter-quarter.
0: O niya. unya og moabot ang Ginoo. Di na ta moabot sa December oy.
1: Aw. Og mobalik. Kung kabubuton sa Ginoo, okay. Ready naman pod.
0: Mm. So kamo pod din ha.
1: Mas ready.
0: Mas ready.
1: Mm-hmm.
0: At saka gusto kong I myself personally mo express kong pasalamat kay Doc Ed. Hello Doc Ed. Wag yun ko maka basigwa ka kabasa sa kanang greetings nako pero ano before pa mo nagsugod ni ingon nako ni Betel na uy si Doc Ed ay ang maski itong gi-picture pa lang ang iyahang gi-feature pa lang ang iyahang pag-guest din hi. Lipay ko kayo.
1: Sana yes. Tanhan mangyutan na nga lipay nga naa si Doc Ed.
0: Oh, hindi magiging first and last ang imong pag-guesting din hi sa
1: I hope so. Nga sana.
0: Diba?
1: Maulit-uli.
0: Very informative ang health good na good. Importante
1: ito, importante ang health ano?
0: Di mo ta pwedeng magtagna-tagna o gunsa ito sakit. Magtambal-tambal o gunsa ito sakit. Oh. Diba?
1: Para ng kidney. Kidney ba yan ha?
0: Mo na. So,
1: thank you bato di ay ang kidney.
0: Bato. Okay.
1: Bato. Yeah, batugan.
0: Lahi po ito. Lahi po itong batugan.
1: Lahi ang batugan. Kaya nga, ang kidney sa Tagalog ay bato. Sa Bisaya, batugan. Wala ang Bisaya ang kidney. Kidney pa rin.
0: Kidney.
1: Okay. Mas social tayo kay English pa rin.
0: At saka, grabe itong Raid X tong ilahang radio program ganiha.
1: Oo, maganda talaga. Informative kayo.
0: Informative kayo. Thank you, Doc Ed. Yun nga, sabi ko kay Betel na, dai, palihog kong extend na kanang pa-welcome ni Doc Ed sa yung program. At sana hindi ito magiging first at saka last sa yung guesting. I-share niya ang unsay iyang nahibaw-an tungkol sa mga iba-ibang klaseng sakit sa tao, 'di ba? Sakit sa naay sakit nga gingan lan og katam.
1: Katam. Katamaran.
0: Oh, 'di ba?
1: Sakit 'yan sa pag-uugali.
0: Kaya naging klase sakit. So, ayan, usana ng katam. Ako, isa ako dyan. Pero not all the time. Conscious
1: the time.
0: Man ko, aware man ko nga.
1: Mm.
0: Di dapat. Oy, naunsa, karoon na, tiguang na ta, magtamad-tamad ka na lang. Hindi
1: pero pwede. Minsan, kahit gusto mo, mahina ang katawan eh.
0: Mahina
1: na.
0: Maugyo na. Ingamit akong ate ganiha. Ano? Kuha ang tao ka ng isang border din hinga runner.
1: Oo, magyot na. Dapat. Runner na. Ako, madaling hinga ng tulong, madaling mautos. Madaling masugo ba?
0: Di na lang ng permanente na katulong kay ang usang kamot, gahugas o pinggan ang usag
1: ang kubot usa sa cellphone.
0: Ayun, di na lang taana. Kanang as needed na lang.
1: As needed na lang. At least mabayar mo as needed.
0: Oh,
1: okay
0: kung hugas-hugas lang o pinggan, walis-walis lang ani, map-map ani, kaya. Pero kanang mo permanente kag-hire o katulong. Karong panahon na.
1: Ayan ako, mahirap.
0: Konsumisyon na iabutin ni mo.
1: Konsumisyon na.
0: Oh.
1: Buti pa'y wala kang kasama.
0: Mao, wala ka pa'y buyagon.
1: Wapa, di ba ka ma-stress?
0: Tama. So, ayan, mga mahal na mong taga sunod sa program.
1: Yes.
0: Kanang mga permanenteng namati sa atong program every Saturday. Nianausap kita sa atong tulumanon na Old Timers with Tita Bets.
1: Yes. Salamat na salamat sa tanan nga sumusuporta sa among programa. At sa tanang mga programa din sa 106.9 Anchor Radio.
0: So, na ako'y mga, every time kasi magawas ko sa balay, musakay, abi ni mo kung adto lang o palengke. Usahay mo abot pa 3 times pabalik-balik.
1: Okay.
0: Kaya halimbawa, una mo adto ko sa kanang Daguhay Market. So palit ko dito og palit ko dito isda, ana. Unya pagbaba na ko na utanon, na gulay. Palit ko ana. Unya kay wa may itlog din ha.
1: Naabaya?
0: Naaba.
1: Naadaghan.
0: Pero adto sa kumupalit sa Shoppers kay
1: Wa ko
0: kain ng ilang quality sa itlog din ha. Oh, so muli sa ko. Muli sa
1: Hala.
0: Ko. Muli sa ko kay ato na ko to akong gipamalengke. So balik na po ko kay palit kong itlog. Unya, huwag kang angan na itong bugas below, oh, below the line na ano, another sakay na po. Unya, mag-grocery pa di ako kay wala na suka, tuyo, mantika.
1: Balik na naman?
0: Oh, sakay na po ko. Hindi man ko pwede mula ka, bit. Huwag imun anak kalayo.
1: Hindi ka pwede magbit-bit niya ng lugat.
0: Oh. So, di pa naman ako tantong inutil. Di pa naman.
1: At least kaya pa.
0: Oh, kaya pa naman. Kaya lang alang.
1: Hinahinay lang.
0: Oh, kanang, kuan ba? Kanang, di na yun ma-usahay kanang ako. Kani-gani, pag-akyat din eh. Bugat kayo.
1: Oh.
0: Pag-akyat aning taas, bugat kayo. Akong mga legs, ganyan. Sorry ah. Basig na amoy idea o gunsay tambalan eh.
1: Legs nga mabugat.
0: Alis dan og legs og baboy.
1: Legs na magaan-gaan. Manok na lang.
0: Manok mag- gumaya po doy.
1: Mas magaan kagagmay.
0: Parang dili compatible. Siguro baka. Yes. Baka kalabaw. Oh.
1: Mahirap talaga pag tiguwang na. Mauna na.
0: Iguang na yun. Grabe
1: po. Anha, mabati na ito. Pag idaran na, idaran lang. Okay.
0: Ayun, natiguang kay Juan. Parang aray ko talaga.
1: Sige, kaysa na ako ito akong amigang si Evelyn. Mm. Nasa Manila na siya ngaroon. Ayan, nanonood siya sa atin.
0: Sinong Evelyn?
1: Si Evelyn, yung kay... yung kasama ko. Ayan, si Reyes.
0: Yung nag-church din eh.
1: Oo.
0: Yung nag-ano sa Korea.
1: Oh, yeah.
0: Oh, to ano di ay? Kano saan siya ni?
1: Umalis siya noong Miyerkules.
0: Bakit
1: Wednesday?
0: Daw? Asan ang punto siya?
1: Sa Manila lang. Sa Manila siya, siguro. Alam mo naman. Kung anong plano. Baka pagpupunta siya ng Korea.
0: Ah,
1: okay. Ingat ka dyan.
0: Mm-mm.
1: Yes.
0: So, ayun. Mga churchmates, mga atong mga tigpaminaw, sila mambalot. Alam ko, naminaw sila karon.
1: Yes.
0: Jane.
1: Mm.
0: Sa Easy Laboratory at saka yung mga tenant sa Silong. Oh,
1: yes, sinahinay lang sa trabaho.
0: Mm. Yeah, be hydrated.
1: Kasi inom niyo talaga ng maraming tubig.
0: Nibalik na po ang kainit karon sa panahon.
1: Gingnan, may bitaw ni kanang Dr. Ed nga be hydrated.
0: Mm.
1: Inom yun lagtag tubig.
0: Be hydrated. Maugod na. Kaya lisod kayo ng kuan na niawas na lahat ang imong tubig sa lawas by sweating. Gipaningot ka na. Unya, walay gipuli. Oh. So,
1: maugod.
0: Ang atong kidney nga siging galing, wala na siya galingon. Kumbaga ng...
1: Tubig na lang. wala na tubig kasi wala ka namang iniino.
0: Kanang wala na siya ililinis dito sa mga kanang hingpasok ng mga toxic food sa itong lawas. So, medyo masabtan man nato ang iyang explanation, pero maulagi na, I know that only doctors are kanang parang they have the authority to explain nga mauni mahitabo mauni atong buhaton ayan have a sound sleep kanunay gyud kay og kulang ka sa tulog.
1: Yes. Sound sleep you have kan yung naghihilik so snoring sound sleep.
0: Sound sleep, so ayan.
1: Yes.
0: And most of all, tama tong giingon ni kanang Doc Ed nga kanang ang ginoo ra gyud mo yung naghawak sa tong kinabuhi.
1: Mao gyud. Kinsa pa ba?
0: Mao na. So, diba? Dili ibig sabihin nga di na lang ta maningkamot o kung sa'y maayos sa itong lawas kay anay bawa itong ginawa na di mo po na ingunana.
1: Murag oh. Dili po din ingunana.
0: Oo, oh, dili po din ingunana ang pagsabot.
1: Nga di na lang ta muli yun, ginawa bitaw na.
0: Oo. Oh.
1: Oy.
0: Kanang maguwat na lang tagnay. Usaka.
1: Nemot.
0: Usaka sakong bugas na sputan. Di na lang ka muli.
1: Katukon na ba? O, sa sakong bugas, o. Oh. Kahayahay pod.
0: So, dili po din ingunana. Ang ato amang yun, gitagaan po tag free will sa Ginoo. Gitagaan taog ka ng wisdom. From His word. From the word of God. At ito ta makakuha o right wisdom. So thank you, Doc Ed. Thank you ulit sa imong pag-guest din. Yun nga, sabi ko, ulitin ko na naman. I hope hindi yun na magiging first
1: ang last,
0: and last na.
1: First and last. Okay.
0: Guesting ni mo din sa The Anchor. So yan, adto ta sa atong lesson nga gibiyaan kanang unsay nga na nang the need to pray.
1: The need to pray. Oh. Yes, maganda na. Or, makanag lesson na need to pray.
0: Oo, siyempre. Hindi man ka pwede, hindi ka mag-ampo sa Ginoo. Unsa mag-prayer, ibig sabihin. It is a two-way communication between you and God. So, guwan ni mo iparating sa Ginoo ang imuhang katuyuan.
1: Oh, unsaon man.
0: O sa pagtubag sa Ginoo. Oh. In prayer, ha? Guwan ni mo maipabot sa Ginoo ang katuyuan sa imuhang pagpuyo din sa kalibutan. Una na na, kung wala po ka makaila, wa po ka kahibaw sa imong giampuan.
1: Maupon.
0: Kaya wa po ka kahibaw.
1: Di, ang tanan naman na kahibaw nga naay Ginoo.
0: Oh.
1: Ang tanan na hibaw, yung nga muang po sa Ginoo.
0: Dapat oh,
1: di ba? Philippines is a Christian nation.
0: Kaya?
1: Nauna. O sa all over the world, ang Philippines lang ang Christian nation ba yun?
0: Sana all. Sana all.
1: Yun ang alam ko nga Christian nation.
0: So,
1: mabait.
0: Mabait.
1: May Diyos eh.
0: Ganon.
1: Ganon na nga.
0: So, anyway.
1: So, pray na ta.
0: Oh, anyway.
1: Kinang man talaga.
0: Ang kinahanglan yun natong mahibawan, kinsa man si God sa atong kinabuhi, sa atong pagkinabuhi.
1: Oh, maog diba? Yun, ano?
0: Dapat mahibaw ta na. Kay, unsao man nato pag-claim nga kanang anak ka sa Diyos o wa kay relasyon sa Ginoo. Nawa gani ni mo dawata si Jesus Christ as your Lord and Savior. Mayong ka, Father God, pero wa ka mo ila sa iyang anak. Oh, very insistent. So kinahanglan.
1: Kan bang nakasabot anang relationship? Bisag siguro bisan gani siguro og kanang gitawag nga miangkon siya nga Christian na siya. Pero wala ba itinud anay nga aduna da siya relationship sa Ginoo?
0: Ba?
1: Oh, paano kaya natong pagpasabot na nga unsang klase ang relationship?
0: Mauna.
1: Kay kadaghan man, kadaghan ba yan nakita nako. Okay, calling at Christian, nagsisimba nga. Pero usahay makita nato napoy gibuhat nga di pod naayon sa salita ng Panginoon, no? Wala maayon sa Biblia nga atong binabasa ang kanyang ginagawa sa buhay.
0: Mauna.
1: Ang mga binuhatan, dili man mao.
0: Mao yun.
1: So, asa nato na kahaunsaon ka nato nung pag-explain?
0: Mao na.
1: Yan, makasabot yun ang tao.
0: Kay, o, kanini ang

0: Oh my.
1: Pero Bible daw sila.
0: Aha, Bible sila.
1: Oh, anyway, dili po
0: simple po. So, Bible hindi ka ilas pastor.
1: Save na ka.
0: So dili siya member.
1: Luwas na day ka o maring hindi
0: siya, siya member. Bisita lang siguro.
1: Ingon siya, luwas na day ka ang kuwa magkukaybaw aron ma'am. So oh, basa kanang timely lang ni kay gada ko gospel track basahan na naa. Unya if you need more from the word of God, kaybaw mo kag na ako din nagikan ha. So na ako din magkuyo.
0: Na may siguro ano, na may number.
1: O kaya ano, naa may program sa The Anchor Radio na kay Radyo sa Balay 106.9 FM. Mao na namong istasyon sa church, radio station sa church. So, pwede ra kang na ay number ana na kay ngatag mong ko
0: kanang na siya number ha tinuod.
1: Oh, kanang 0929-571-3692. So, mo'to akong giingon niya. Basta duhan na to ka-driver nga nagkuan na ako. Inko, mo-invite ko ninyo paghunong na ko din na. I-invite ka na ako. Attend ka kanang kuan service na mo. Just to hear. Just to listen ta sa gospel message nga kuan i-deliver sa mong pastor. No less. No more, no less. Maura na naman. Mamati ka lang. Dili magun ng ingon nga ni atin ka na simbahan na kay ma-convert ka dili. Uh-huh. Asa kagikan ni wala may mag-invite ana nga moadto kag laing pundok. Mm-hmm. Sabi ko ang importante nakadungog ka og mensahe nga gikan mismo sa pulong sa Ginoo. Sagdi lang ma'am kay inikuha nako sa akong pamilya. Kuhaon pa kuno niya yung pamilya.
0: Ah, okay. So basinog ni ara sila diri.
1: Anyway, tuan to. Dumato ka gospel track sa kong yatag niya kadtong gamay o kadtong dako.
0: Dako. Kompleto. So,
1: basa lang na. Ulit-ulitin mong pagbasa na aron masabtan nimo. Unya og na kay Bible sa balay sa naa.
0: Ah, maayo.
1: I-refer ng mga verses na imong mabasa din ha. Ayun. Okay naman. Basta kada dun na labas na ako magdako gospel tracks. Kay importante kayo na naang makuan sila. So yun, niata sa maintaining a good prayer life. Sana nga it will hit me also kasi nga there are times ba nga you don't feel like praying. Naitabo na ba na ni mo?
0: Yeah. Na, puro sa'yo. Labi na kagu na pitaw. Pagkakapoy namin, Lord, thank you sa mga adlaw, thank you sa gracia. O, matulog na, Diyo, pwede na makaya. Pero di man gina pwede, hindi ka makapasalamat.
1: Oo.
0: Di man gina pwede.
1: Mayroon na lang kung salamat, Lord, sa araw na to.
0: Oo.
1: So, ang text na to, gabanggit ni Og, God's sufficiency. God is more than enough for us. Sa provision, sa...
0: Yes, more than enough.
1: O provision, sa imong safety,
0: sa protection.
1: Protection. Yes. Mana din na, God is sufficient for us. Ingon ma din ni, our sufficiency is of God. 2 Corinthians chapter 3, verse 5.
0: 2 Corinthians chapter 3, okay, verse 5. Ang gingon diri sa verse 5 chapter 3 2 Corinthians. Dili nga kami paigo sa among mga kaugalingon sa paghunahuna og bisan unsa nga butang mahitungod sa among mga kaugalingon. Apan ang among pagkapaigo iya sa Dios.
1: Paigo ta sa Ginoo. Ana ta magpaigo kay og atuarang kaugalingon nga estimate lang na naa nga. O, paigo lagi na na. Paigo lang na.
0: Estimate.
1: Gi-estimate lang na ni mo. Wala. Dili. Laging kulang.
0: Kulang yun.
1: Pero mayroon ka nga, ang Ginoo, magpaigo ato ay more than enough.
0: Yes.
1: So kasi God alone is able to meet all the believers' needs. All. Wala man mayingon nga, God is able to deliver few or some. Ingon man din nga, God alone is able to meet all the believers.

0: needs, kinsa? Believers. Believers lang.
1: Believers lang, mga magtutuo lang.
0: Mga magtutuo lang, katong nituo ni dawat kang Jesus Kristo. All the believers needs. He can do so because He exists, is always near, and possesses all power. So, ayan, ato na dapat una-unaon nga pag atong kaugalingon mag-estimate, paigo lagi na.
1: Dili na kulang paigo. Biay.
0: Kulang. Mm. Oh. Pero kung maingon ka, sida na, mulihok paigo, sobra pa. Mm. So number one in this topic, God's sufficiency, is about His existence.
1: Yes.
0: Ang iyahang, unsa man, existence. So, ingon dinhi, modern skeptics, either deity, modern skeptics, mm-hmm, either deny God's existence, or view Him as an impersonal force in the universe. Psalm 14,
1: Psalm 14, verse 1. Ang giyong dir sa Psalm 14, verse 1, ang buang miingon diha sa iyang kasing-kasing. Mm. Walay Dios. Mm. Sila mga dunot. Sila mibuhat og dulumtanan nga mga buhat. Walay usa nga nagabuhat og maayo.
0: Yeah.
1: So, kinsa gaingon nga walay Dios?
0: Mga buang.
1: Ang buang lang.
0: So, modern skeptics daw either deny God's existence.
1: Mm. Mm.
0: Kanang mga atheists gyud, kanang deep kuan gyud sa ilahang pag-ibuo.
1: Parang kaugalingon lang nila ilang ituhuan sa ideas. Wala man sila ginuog yun.
0: So, ingon din ni modern skeptics either deny God's existence or view Him as an impersonal force in the universe. Ingon. But believers know better. Siyempre, pag believer ka, you know better. Nga naman, tuwa man ka magsalig sa pulong sa Ginoo.
1: Yes, kanagbasa man to.
0: Mm. Kisa man ang author anang pulong sa Ginoo, ang Diyos.
1: Maokyud.
0: Ang Diyos.
1: Oh, yes.
0: Sinuwanin na sa tao. Pero kinsa may, pwede ba ng ordinaryong tao makasulat lang sa iyang kaugalingon bahin sa existence sa Ginoo. So, magbibini sa existence?
1: Kanang papadayon?
0: Existence.
1: Exist ka na.
0: No, nag-exist.
1: So, oh, hinggawas?
0: Hinggawas.
1: Oo, oh, kanang nagpakita.
0: Makita ni mo.
1: Makita, oh.
0: So, mauna na, ingon din hinga. Existence. Awan din ni kay wakoy internet. So anyway, mauna na. They see evidence of God in His creation. Mauna na. Kita mga believers, we can see God's all the things that God has created.
1: Yes.
0: Kay ingon man din ni, but believers know better. Bakit? They see evidence of God in His creation. They sense God's moving in their hearts.
1: Mm-hmm.
0: Most importantly, they read of God in His Word.
1: Yes.
0: In
1: Amen.
0: His Word.
1: Mm.
0: That's Hebrews 11:6.
1: Hebrews 11:6. Hebrews 11:6. Apan kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya.
0: Mm.
1: Kay siya nga nagaduol sa Dios, kinahanglan nga mutuo nga mao siya. O nga siya tighatag og ganti kanila nga makugihon nga nangita niya.
0: Mm.
1: Yes.
0: He that cometh to God must believe that He is.
1: Yes.
0: The fact that God exists should prompt Christians to come to Him. The fact nga nituo ka nga naay Ginoo should prompt Christians to come to Him. Those who truly grasp this truth will not hesitate. So, another subtopic, God's sufficiency is nearness. Nearness. The Lord is nigh unto all them that call upon Him. The Lord is near unto all that call upon Him. To all that call upon Him in truth. Di man nato kaya yagaan na magtawag ta sa Ginoo.
1: Yeah, kanang mga expression bitaw na
0: expression.
1: Oh my God. Oh my God. Ho. Ayaw niyo basta-basta gamitan ang pangalan sa Ginoo sa mga nakuratan lang. Nakuratan lang mo.
0: Parang
1: expression ba nga
0: gimo nilang saucy ang dating ni God kay gigamit nila.
1: O kana bang OMG.
0: OMG.
1: Oh, dili man ko nga unsang kalasing expression naman niya. The name of God is higher than anybody name. So, di ta basta-basta mo gamit, ana. Kay, lahi, pulong sa Ginoo na, no? Ginoo na, no? Ngalan niya na,
0: ngalan
1: no?
0: Niya.
1: Gamulan niya mo expression, basta, nadulas ka lang. Oh my God!
0: Oh my God.
1: Oh, galit pa.
0: Galit pa. Di, bitaw. Kanang, kuan ba? Kanang
1: bastos man.
0: Very awkward paminaon. So the Lord is nigh unto all this that call upon Him, to all that call upon Him in truth. So Psalm 145:18.
1: 145. Okay. 145. Ingon diri sa Psalms 18. Ang Ginoo haduol ngadto sa tanan kanila nga nagatawag nganha kaniya. Ngadto sa tanan nga nagtawag nganha kaniya diha sa kamatuoran.
0: Mao na nagingon dinhi. The Lord is nigh unto all them that call upon Him.
1: Yes. Amen.
0: To all that call upon Him in truth. In truth, ha? So, diligyon na to kayaga-yagaan ang pangalan sa Ginoo. Gamiton lang nimo sa dahil para you will sound like
1: parang sound like
0: social.
1: Like kana na ay Christian? Like sound Christian? I don't know.
0: It sounds like ano, social.
1: Social lang ba?
0: Saucy. Oh, di ba?
1: Di man pwede yun, ana.
0: Mag-yod.
1: This is the Lord. This is holy name.
0: His name is holy. The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Yeah. Men can be in but one place at one time, even when concerned for others' needs. They can be too far away to help. Pero ang Ginoo, mao na igingon din ni the nearness of God, His nearness to us. Unsa man kalayo ang Ginoo, pero He is just a call away from us. A text away from us. Unsa pay uban, di ba? He is just a call away. Pero ug kaibigan mo, maski duol ra, nya di ka saguton.
1: Wala rin.
0: Layo pa rin.
1: Malayo pa rin.
0: Oh.
1: Malapit man,
0: malayo din. Movie yun na.
1: Yes, pero ang Panginoon, malapit na malapit siya pag ikay lalapit sa Kanya.
0: Pag ikaw na, pag tayo nangangailangan, believers ha, sinasabi din ni believers, magtotoo. Katong ni dawat ni Kristo, Jesus. He is only a call away. He is near to those who call upon His name. Onya, ingong pagyudinhi. Men can be in but one place at one time. Even when concerned for others' needs, they can be too far away. Pwede silang magiging malayo kayo nato. They can be too far away when it comes to, halimbawa, helping. Daghan mang balibad kapag maski naara ka diha sa pikas
2: pultahan. Oh, layo ka kaayo.
1: Layo. Layo gyud.
2: Oh,
1: pero katong layo nga masampit nimo dalira.
2: Oh, dalira.
1: Dalira duol.
2: Duol. Mo ti duol.
1: Wala gina.
0: So, ayun. the nearness. Mo nagingon the nearness.
1: The nearness.
0: But God is everywhere.
1: Yes, amen.
0: Present at all times.
1: Yes.
0: Psalm 139, verse 7.
1: 139. Okay, verse 7. Well, Psalms 139, verse 7, ang gingon sa Bisaya is, asa ako muadto gikan sa imong espiritu, o asa ako mukagiw gikan sa imong presensya.
2: Ibig sabihin, yes. Wala gyud kay kakagiwan.
1: Wala kay kapuntahan, wala kay kalayasan,
2: wala kay katagoan. Wala kay katagoan.
1: Oh. Yeah, everywhere.
0: Whither God shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? Asa man ko adto?
1: Asa man ka makatago?
2: Magtago unta ko nimo, Lord. Asa man ko magtago dapita?
1: Wala, makitanan. Tanan is visible in God's eyes.
0: Mm. So, yan. Those who seek His help will always find Him near. Kadtong nangita, makaplagan ang Ginoo nga duol ra di ay siya.
1: Mm. Kadtong nangita nga kinasingkasing, no? Mm. Yan, makita mo nga ang Ginoo ana adi ay di naaraman di ay. Mm. Duol ra dili siya layo.
0: So, kabilang yan sa God's sufficiency.
1: Yes.
0: His existence, at saka His nearness, tapos His power.
1: Mm-hmm.
0: With men, this is impossible. But with God, all things are possible.
1: Yes, amen. All things are possible.
0: Gusto ba nato din ang, nako mabasa mga kuan ba? Mga post-post ba?
1: Oo.
0: Na ingon sila, God, everything is possible with God, which is true, kung magtutuo ka. Kaso nga, og na kay request, unya, sige lang ka claim, everything is possible, pero gauna man ang imuhang paggama og plano kaysa plano sa Ginoo para nimo, para tubagon ka. Di ba? So yun, ingon din he. With men, this is impossible. But with God, all things are possible.
1: Di ba may plano ta, tapos ang Panginoon mo direct?
0: Muna.
1: No, kung tama o hindi. Di ba?
0: Human help, though well-intentioned, is often insufficient for the need. Ang tulong daw sa tao, maski maayo pa ang intention, is often kanunay yun ang magkulang, kanunay yun ang di paigo, insufficient for the need. But God is always able. He controls the forces of nature.
1: Yes.
0: And the minds and actions of men. Kanabitang, ako wadso ko makahuna-huna po dana. Kadtong linog bitaw, o kaya, ano na lang, kana na lang bagyo kanang the noise of big waves kay dool.
1: Na makahadlok.
0: Oo, gadong nga ora ba sa dagat. Unya. Nainumdum ko atong nagsakay sila si Jesus Christ og iyang mga apostle sa bangka.
1: Yeah.
0: Nga kanang kusog kayong hangin. Unya, nagsud ang tubig sa ilang bangka.
1: Yeah, si Jesus Christ natulog lang.
0: Nagtutong si Jesus Christ. Ingon tong disipulo. Wa ka ba kay bawo nga mga matay na taani kay
1: nagkapulikis lang. Saon man niya?
0: Saon na ni?
1: Napuno nagtubig ang bangka.
0: Indog si Jesus Christ.
1: Opo.
0: Gitaas iyang kamot.
1: Mm-mm.
0: Be still.
1: Mm-mm.
0: Unya, ni steal ang hangin, ni hunong ang hangin. Ito si Kibuloy bitaw, sa linog, ni steal.
1: Gaingon ba?
0: Oo, di habita na.
1: Awa ko ka kwa naroon.
0: Nag-buy, ano ba yato? Viral ba yato kayo?
1: Unya, he steal nga naman.
2: Napoy yung picture, gaana po siya. Oh. Amang ko sa kanya.
1: Kasi, ano, no? Totoo o hindi. Gawa-gawa, nangangkin ang dili mang kanya.
2: Nga numingo magdag. Mura siya totoo. Totoo ba din ang muangkon ka nga siya si...
1: Si Jesus Christ? Ano ba? Nagkamali siya.
2: Siya ko numoy last person to sign. To sign your... Sabi ano? Mo, kaligtasan.
1: Eh, wala yung sa Bible ah. Asan yan? Yan nakuha yan. Gumawa siya ng sarili. Iyaha lang.
2: To sign your salvation. Siya daw ang last person. Wow, ha?
1: Wow. Mm.
2: Recorded yan ni God. So, human help, though well-intentioned, is often insufficient for the need. Tinood na. Di yun mo ingor, enough yun itong iyang help. Kanunay yun na magkulang. But God is always able. He controls the forces of nature and the minds and actions of men. He controls the minds and actions of men.
1: Yes, thank God.
2: Thou reignest over all. 1 Chronicle 29, Beth.
1: 1 Chronicle, teka ha?
2: 1 Chron 29, verse 12.
1: Chronicle is kasaysayan, 29, verse 12. 29, verse 12 is...
2: First Chronicle 29, verse 12.
1: So, andito na sa verse 12. Ang mga bahandi ug pasidungog gikan kanimo ug ikaw nagahari ibabaw sa tanan. Ug diha sa imong kamot anaa ang gahom ug kusog. Ug diha sa imong kamot anaa ang paghimo nga bantugan ug ang paghatag ug kusog ngadto sa tanan.
2: Yeah.
1: O, di ba?
2: So, both riches and honor come of thee, and thou reignest over all,
1: yes,
2: and in thine hand is power and might, and in thy hand it is to make great and to give strength unto all.
1: Yes, amen. Hmm.
2: Sa mga magtutuo, naniniwala man ta nga, tanan, good things come from God.
1: Yes.
2: Pero sa mga hindi magtutuo, mag-ingat mo kay ang kaawa kamaupod mo hatag og maayong butang
1: maupod yes
2: sa imo sa gi-desire sa imong puso. So wala kay Kristo, it can be na it can be said na kananaa giko ang gihaylog yung sa kaaway para anha ra gyud kaniya kanunay. Dili ka mo worship sa tinuod nga Ginoo, tinuod nga Diyos.
1: Yes. Mm.
2: So yun. Unsa pa? Whatsoever the Lord please, that did He in heaven and in earth. Unsa mo kung nagibuhat verse, no, chapter 135, bit. Psalm.
1: 135, okay. 135, verse 6. Okay. Ang giingon diri sa verse 6, ang bisan unsa nga nahimutan sa Ginoo, kana gihimo niya sa langit o sa yuta. Diha sa kadagatan o sa tanan nga halalum nga mga dapit. Uy.
2: In the seas and all... in all deep places. Mga nag-iingon sa Psalm 135, verse 6. Whatsoever the Lord please, that did He in heaven and in earth. Ug unsay gikahimutan sa Ginoo, gihimo niya dito sa langit.
0: Panginoon po din sa yuta. And in the seas, and in all deep places. Christians need not hesitate Christians need not hesitate to bring any request to God, be it great or small. Kay kahibaw naman ang Ginoo kung unsa atong need.
1: Yes.
0: Before we ask, God knows our need.
1: Pero dili man pud pwedeng before we ask na makahibaw naman ang Ginoo. Lord, nakahibaw naman ka tanan, ikaw na lay basa ako.
0: Magiging specific kog ka ug unsa imong tuyo.
1: Yes, bisan ug kanang nakahibaw ang Ginoo, pero kinahanglan man gud nga mubungat ta sa atong baba.
0: Mao gyud.
1: Dili na lang yun, Lord, nakahibaw man ka sa kong nahuna, ikaw na lang ang makamahala ng tanan.
0: So,
1: sinapula naman na.
0: Muna na, ah. Why Christians should pray? Because of man's weakness.
1: Yes.
0: Weakness. Mm. Because of God's sufficiency. Nga, ang tulong sa tao kanunay kulang. Para di ka magkulang, adto ka sa Ginoo. Mangayo.
1: Maugyod.
0: And then, under this, nga di ka magkulang, ilha ang iyang existence, ang iyahang... Existence nga. Ang iyahang nearness o kung sa kaduol siya sa imuhang pagpangayo. Kay maski buduol ka sa imong amigo, mga kapamilya, mga kinsapana, sa imong need na ngayo kagtulong, but yet they are so far dahil wa sila matulong nimo. Maski naaras sila din sa pikas,
1: Pultahan.
0: Yet, mauna gingon, you are near, yet so far.
1: So far.
0: Mauna.
1: Diba, ingon po ng Ginoo, duol ko sa inyuhang baba, pero layo ko sa inyong kasing-kasing.
0: Yes.
1: O, diba? Ingon ang Ginoo, anak.
0: So, mauna na, ang Ginoo, mangayo ta, naragyod siya sa duol. Naragyod sila duol. Asa man ni imong una-una og asa Ginoo mao na mga di ganita kay mo ingon man ta our Father who art in heaven. Asa mang heaven? Oh, di ba?
1: Kataas-taas.
0: Og mag-imagine ka nga tua dito sa kataas-taasang panganod. But in times of need, God is near. God is so near. He is not far but near.
1: Yes.
0: Unlike human beings, unlike men, When you ask for help, mingon ka nga, he is near, but they are far.
1: Yeah, he is near, but they are far.
0: God only is near in times of trouble, in times of need. God is only near to us.
1: Naaragod na ang Ginoo diha.
0: So, believers need not fear to pray God's willingness ito.
1: Mm-hmm.
0: Ano to? Ito yung why we need to pray. Why we need to pray, number one is man's weakness. Number two is God's sufficiency. Number three is God's willingness. Willing ang Ginoo.
1: Amen.
0: Willing. Ayaw ka sa pawi na og imuhang kaugalingong paningkamot nga wala ka mangayo sa Ginoo. Kaya nagama ka sa imuhang, nagsikap ka sa imuhang kagalingon. So, believers need not to fear to pray. Di ka madlok, mag-ampo. Because the sufficient God is always or is also the willing God. Mayingon tag, enough na si God. God is enough. Pero wala man ka mangayo. Kaya gagama kasi mo ang...
1: Kaya magkagalingon nga.
0: Kagalingong palaan.
1: Mulihok nga, dili mangayo.
0: Mm.
1: Dili man na pwede siguro.
0: So, believers nga, kita.
1: Kita man na.
0: Believers need not fear to pray. Because the sufficient God is also the willing God. Oh, kaya na lang miingon siya nga kanang... For God so loved the world that He gave. Wa man ganin niya ipanukuhatag ang iyang bugtong na anak na mao'y mubayad sa kasalanan sa mga tao.
2: how much more these material things na imong gipangayo, di ba? So unsa may atong buhaton, luhod lang ta kay kuan. Uy, magkuan sa ta mo bago ka mangayo sa mga butang nga nagtrouble nimo karon, mangayo sa kagpasaylo sa Ginoo. Maglimpyo sa kasi imong kasing-kasing.
1: Bitaw. Oh, goodness, yeah.
2: Maglimpyo sa kasi imong kasing-kasing. Kita, di kay ikaw lang. Ako. Kita.
1: Hmm. Di ba, mo gina ang dapat?
2: Mao.
1: Sa di pata mo dool sa Ginoo, maglimpyo dyo ta sa atong kasing-kasing.
2: Mao na.
1: Mangayo dyo ta sa Ginoo, nga limpyohan ta ka. Di ba, yapot na makahimo kung ato lang.
2: So, God is sufficient and God is a willing God.
1: Yes, amen.
2: He is concerned for His people and promises to help His people. He desires that His people and us, and it shall be given you. Seek and you will find.
1: Yes, amen.
2: And knock and the door shall be opened.
1: Mm.
2: So, under this God's willingness is concern. Number concern. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Kana deng madok ta sa Ginoo is the feeling.
1: Mm-hmm.
2: A healthy feeling.
1: A healthy feeling. Mm. Yes,
2: healthy
1: it is.
2: Healthy na makaayo na nato.
1: Clear man ang atong konsensya. Mm. Kay hadlok pa tas Ginoo so dili ta makabuhat. O mga butang nga dili makalipay sa Ginoo.
2: Exactly.
1: Di ba?
2: Yes.
1: Mao gid atong maunahunaan dayon.
2: Mm. So yan. Ang concern.
1: Mm-hmm.
2: Ingon si God, like as a father. Actually, we can read this in Matthew chapter 7. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Nabito giingon sa Matthew chapter 7 na kanang ang amahan, wala kunoy amahan nga ang mangayo ang anak og tinapay tagaan niya has.
1: Has.
2: Mm.
1: Diba? Big serpent, yes.
2: Mm. If kung unsa man kasama ang amahan, he still knows how to give His Son good things.
1: Yes.
2: How much more the Father, the Father in heaven. Mm. Unsa pa ka ang Diyos na nasa langit. So, ingon din he, if ye then, being evil, ito yun, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him. Matthew 7:11.
1: Yes. Naimo. Okay, Matthew 7:11. Mauni giingon sa verse 11. Nan, kung kamu ingon nga dautan, nahibalo unsaon sa paghatag sa maayong mga gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pakaha labaw ang inyong amahan nga anaa sa langit nga muhatag sa mga maayong butang ngadto kanila nga nangayo kanya. Yes.
2: Mm. Ingon din niya sa atong marginal. Nearly every Christian has said at some time, I wish I could help.
1: I wish.
2: Namay mga nga.
1: I wish
2: ano, sana ay. Makatabang ko ni mo.
1: Oh.
2: Ah, diba?
1: Oh, unya udi buhatun.
2: Oh, wana. I wish I could help.
1: Uh-huh.
2: Or I wish someone could help.
1: Could help. Mm.
2: Kundi man ako, sana nailain nga more than able, more able than myself
1: that kasi can help ang you. Pagtabang, wa man na mag-agad o kanang sobra o unsa pa, kanang ang kuanana nga naakay time.
2: Naakay time.
1: Time lang.
2: Oh. Mm. Malaking bagay ang oras.
1: Yes.
2: Mamati ka sa iyahang mga hinaing para magaanan ang feeling.
1: Iyahang paminaw sa kinabuhi.
2: Mm. So, Christians should do all they can to meet the need. Christians should do all they can to meet the need.
1: Mm-hmm.
2: But they must not forget to pray. Ayun. So, bago yan, kita pray Christian, importante kayo nga mag-pray juta. Man's impossibilities are always God's opportunities. Yes. Kanang di mahimo sa tao, maunay time nga ipakita sa Ginoo nga kaya.
1: Kaya niya. Siya kaya. Ang gagawa.
2: Mm.

0: dili against our will to pray. Halimbawa, may ka, love your enemy. Ayoko nga mag-pray. Diba?
1: Ayoko nga mag-pray noon. Ilalab pa na.
0: O, muresist ang imong huna-huna nga mag-pray. Pag-pray mo yung naka-hurt ni mo. Pero
1: usugo man. Mm, so you have to do.
0: You have to condition your mind na si God ang nagsugo. Oh. Tao.
1: Pag tinud-anay ka nag-pray sa kanang suko bitaw ka, pag ipag-pray di ay nimo siya kay mawala. Mawala imong kasuko.
0: Mao gyud.
1: Maka-ready ka na unsay mahitabo na mawala siya. Ko tinuod gyud di ay no kay naswayan gyud ako nang suko ko. Pero ingo man Ginoo ay ampo kadtong mga tao na migamit nimo, may mipasakit nimo. Oh, di iswayan gyud po nako gamo. Kuha man po ni akong kasuko. Gusto kong maayo po siya.
0: Nakoy, nakoy maayong na lesson na kuha ni Mambing gabi eh. Kanang...
1: Anong tanaw bito sila ron?
0: Oo. Ingon siya nga kanang gasgot manggod gabi o mga utang-utang, ganyan. Oh, sa iya ako nung store, under audit siya karon ron. Sa, og pila may imong alam nga na collectible. Uy, by the millions.
1: Yes, million ang mga in collectible niya.
0: Oh. Ing kung niya, san ngano madlok man ta nga ingon man Ginoo nga ipagpray. Magpray ta.
1: Yes. Di sa mahadlok man. Di ko ta ang ipod mahadlok kay.
0: Unya, ang kay pila 10, 12 nang wa makabayad unya. Mura na ko unsa man ni Lord imo manggihatag nako. Na pila ra bayan na iyaha by the millions, di ba? So dito ko na relieve. Salamat, Mambing. Hello, Mambing. Ako yung
1: yes. Oh, salamat pala sa mga...
0: Hello, Sir Roger.
1: Di naghang naka-condor sa ako ang cellphone. Nga, yan, nananaw sila. Salamat kay Elise Reyes nga naasya sa leadership training na sa Manila karon. Og hello po si Ma'am Joy.
0: Hello Ma'am Joy, pagaling.
1: Yes. Og si Bing pun nga kulyador na apod siya. Naminaw pud sa ato Ma'am Lolet, salamat sa pagpaminaw nimo. Og si Erica. Tan-aw pud si Erica. Salamat sa tanan.
0: So tapusin ko lang tong last few words ingon din ni. Prayer is not an option but a duty.
1: Yes.
0: The emphasis here is on daily communication between man and God. Not on an occasion or occasional prayer uttered in times of duress.
1: Yes.
0: Against your will. Believers should long to speak with God. Kanunay yung kang maglong. Kanunay yung kang magkuhan nga.
1: Kanunay gyud tang maghunahuna sa pag-istorya sa pagsulti sa Ginoo bang mura lagi breath nga ang prayer anytime.
0: So believers should long to speak with God often and fervently. Amen. Earnestly, that God should have to make this once at all is a dramatic testimony to human weakness.
1: Amen.
0: Kanang bitaw maghuman tag prayer kay mura kang malakas.
1: Yes.
0: Kanang makusgan ka, murag mobalik ang imong strength na.
1: Parang nawa ang atong parang mahupay ba kung
0: mahupay.
1: Kung naguol ka, kung nasuko ka, parang lahi. Basta makapag-pray tayo na, tinud-anay ba?
0: Mana.
1: Kay usay ang atong prayer murag naara na sa bungbong bitaw.
0: Naara sa bungbong.
1: Usahay ma-feel bitaw na ko. Sa mani akong prayer.
0: Basahan na lang ni. Di ka po yun ako.
1: Yes, but kung ikinasingkasi na ito, tinud-anay, yan.
0: Oh, yun.
1: Maka-feel na ta na ang Ginoo na.
0: Oh, yun na. So, this has been your old-timers with Tita Betty.
1: Yes, and Tita Mel.
0: Salamat sa inyong pagpaminaw. Napunta nga na amoy nakutlo nga lesson regarding prayer and how to pray. Hindi lang yan. Oh, it's an obligation, pero it has to be done with
1: our heart.
0: With all your heart. Na pray

0: fervently. Ngayon din sa atong gibasa karon. Pray fervently. Pray with a broken heart. Mana, yes. Sincerity. Kasi God always deals with our heart. Dili na sa giyam-yam na itong salita. Ari siya gatanaw sa itong kasing-kasing. Yes. Tinuod ba ng atong pag-ampo.
1: Yes.
0: So, maski long prayers pa na galitan niya ka na sa imong mga giampo, unya, ang imong kasing-kasing does not align with God's.
1: Yes.
0: Wala rin. So, dili nato kayaga-yagaan ang power of prayer. Dili nato kayaga-yagaan ang giadresan sa atong prayer. Kinsa man, kanino ba natin giadres ang prayer?
1: Sa Ginoo, di ba?
0: Sa Ginoo.
1: Yes. Sa labaw makagagahong. The Almighty God. Mm.
0: So, salamat sa inyong pagpaminaw. Ati Ada, naminaw ka ba? So, si Gabina, yes. Ayan, yung mga binabible sa Albor.
1: Yes.
0: So, be strong. Kanunay lang, be strong in the Lord.
1: Amen.
0: Salamat sa inyong pagpaminaw. Hello, Karen, ka Carlo and Melvin. Miss you guys.
1: Yes. God bless us all.
0: God bless us all.

Hello, ako si Jupiter Mabolok sa DepEd Division of Bohol. Gihangyo ko kamo sa pagpamati sa Landmark Radio 106.9 FM, your best choice of sound Christian music.

526 nga enrollment. So napag-iyo sa ka-school nato nga ni 46% pa. Ang uban nga mga eskwelahan doon ay 100 plus pa na. Then ang uban mga schools na 90 plus, na 60, na 70 plus. So I hope at maginig ka na nagkapaminaw karon no sa syudad sa Tagbilaran, sa tanan nato no nga mga maabot sa atong Sibya dinhi sa Anchor Radio 106.9 FM. So magpa-enroll na sa atong mga kabataan tungod kay ang edukasyon no importante gyud kaayo no. Og akong i-shout out to before going no sa ato ang atong topic karon si Sir Japhet Riverial and si Kim og iyang beautiful and pretty nga daughter no nga bag-o pud siya nag-render og brigada eskwela no nag-volunteer. And also, of course, to the Abeth Baluka Kanyete, usasab sa ato ang program host, no? Maayong buntag, maayong hapon, rather, no? Maayong hapon. And then, si Dr. Felina Solon Caliedo, no? Atong supervisor din ha sa Region 7, of course, ang Brother June Hinampas, no? Sa tanan nato nga mga suki nga tigpaminaw og ato mga viewers no dinhi sa Anchor Radio 106.9 especially sa atong programa nga Education for Life here. And I'd like to greet also no si Ate Libe, si Kuya Nick, hangad sa Cortez, kang Ate Rose Rilampago sa Tumblot Street. So every time makakita ko ninyo din ha sa church, malipay gud ko sa tana tumakauban da simbahan no mga igsuon no. And then also kang Ma'am Joy sa ato ang atong principal din sa Landmark Baptist Christian Academy, and the enrollment is also still going on. So kung doon na kay mga kabataan nga especially kung kristohano no nga buot usab nga ma-nurture sa ato ang Bible-based nga curriculum nga accelerated Christian education sa Bible Baptist or Landmark Christian Academy. So pa-enroll na no. Okay, sa tanan nato nga mga ginikanan no mga guardians, auntie o tito nga naay mga bata nga gisalig diha ninyo no kana mga legal guardian, so pwede ra gyud nga inyo na ipa-enroll ang mga kabataan karon. Okay, ako sab nga pag timbayan no kang Ma'am Junji Laksaber Sabal, kang Kuya Luis, and Ate Annie Morhia and family, kang Sir Joseph and Ma'am Bibeth Matanggit and family diha sa Mansa, sa kang Ma'am Marilyn Gutiay no and her beloved daughter who was once my student no. And then also to Ma'am Anna Maria Sagusay. So viewing here in my room sa BNHS Baclayon National High School. Good afternoon. And with your colleagues in Baclayon National High School together with the students. So nag-prepare na po ni si Ma'am Anne sa iya hapod nga school sa iyang classroom. Okay, so nga na mga Kristohanon nga mga teachers. Dili lang kay maayos sa diha sa simbahan, maayos sab sa ato ang pag trabaho no diha sa gawas tungod kay ang makita sa mga katawhan ang ato man nga dili lang atong pagtukon, dili ang atong buhat, so ma-manifest nang atong pagtuo pinagi sa ato nga buhat. Okay, akong gi-greet to sab si Baby JJ Famador no, ato ang cute no wapo na bata din sa church. Okay, si JJ. Okay, and also si Ate Abeth, si Abeth Kaniete. And sa tanan nato nga mga tigpaminaw no, si Brother Roland Sales no, we are praying for you always, si Brother Cesar Sales, and also to Ma'am Mayet sa Lindaville Subdivision sa New Mexico Street din at sa Lindaville Tagbilaran City. And I'd like to greet happy birthday to all those who are celebrating their birthdays today. In advance,
happy, happy birthday to those who will be celebrating their birthdays tomorrow or the next days to come. Okay? To our viewers, to mga listeners, stay tuned. Who are celebrating their birthdays today and celebrating also their birthdays tomorrow. Happy, happy birthday to all of you. And si Mama Dena Simbit, Mama Maria Madena Simbit din ha sa Ubuhan, Tagbilaran City. Shout out no to Sir Alan og sa tibuok ng family no sa akong mga students kaniadto. Then maayong hapon kaninyong tanan. So welcome back no to our program Education for Life here at the Anchor Radio. And today our topic is also very, very interesting because it is dealing with our own self, with our own spirit. So what is that? What is the title? So it is titled Rule Over Your Own Spirit. So how important is ruling over your own spirit? What would happen if you cannot rule over your own spirit? So please don't go away because we'll be learning more of our topic after this song.

Lord to rule over your own spirit. But you cannot do that, no? Kung dili po ka makahimo nini, kung wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi, man ang imong Tuhan o dawato nimo si Christ as your personal Savior. Okay, nakahabol pa gyud si Brother Roland Sales. Okay, review na lang, Brother Roland. Okay, nakaabot na busy siguro ka si Brother Roland, no? Unya, naapod si yes, ako igagaw. Ugsaban pa nga nag-watch karon, no? So you can never have that, dili ka makabato ni ini og kusog or strength, no? Or to ni power to control over your spirit kung wala pag yung kay Kristo sa mga kinabuhi. Busa, imong dawaton, no? Imong saligan si Kristo nga siya namatay dito sa cross para bayad to. Nagpakamatay siya sa cross para bayad to sa imong sala. Uguha na kailang buhaton, imo rin yung tuuhan o saligan nga si Kristo nagpakamatay sa cross para bayad to sa imong sala. Kung imo ning buhaton, makabaton kay eternal life. Madigingon sa John chapter 3, verse number 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life." Kaya ang Diyos na igugma pag-ayo ka na tugtungod ni Ana, iyang gihatag iyang bugtong anak, si Jesus Christ. No? O si bisan kinsa ang magatuo, no? Musalig sa iyang gibuhat ito sa cross, makabaton. Dili na siya malaglag, makabaton hinun siya o kinabuhi ng walang katapusan. So kung ang mga nagapaminaw karon, wala pa ka nakabaton sa kinabuhing dayon, di wala pa ka kasiguro, asa pa ingon ang imong kalag, dawato nimo, no? Imong siguroon sa pagdawat sa Kristo nga imong Dios ug maluluwas, sulod sa imong kasing-kasing ug maluwas ka. Okay? Karon mulid kog very short nga prayer og imo kining kinasing-kasing nga pagampo. Okay? Magampo ta. Okay? Ginoo, giangkon ko nga ako makasasala. Og tungod sa akong sala, ako pagasilutan sa linaw nga kalayo sa impyerno. Apan salamat, Ginoo. Ikaw nagpakamatay dito sa cross, bayad sa akong sala. Dawaton ko ikaw, Ginoong Jesus, nga akong Diyos ug manluluwas. Ug luwasa ang akong kalag. Sulod sa akong kasing-kasing, luwasa ako. Kunigyan po sa ngalan, pangalan Jesus. Amen. So that's just only a very short prayer. But if you are sincere with your prayer, if you're honest with it, if you heartily pray that, then you already have eternal life because that's the promise. So kung musadang Ginoo, dili na niya pagkiason. Manang nakabaton ka kinabuhing walay katapusan because of that. Nakabaton ka kinabuhing walay katapusan. Okay? Di na ka maimpirno tungod kay nakabaton naman ka kinabuhing walay katapusan. And you can only have that by the Lord Jesus Christ. So thank you for listening to our program, Education for Life. And I'd like to park my time with you here in this verse, Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. This has been your host, Sir June. See you then next Saturday, same time, same station at the Anchor Radio 106.9 FM. And for inquiry, you may contact us with our phone number 0929-571-3692. Or you may visit us here at the Anchor Radio 106.9 FM at Zone 1, Tutulan, Dawis, Bohol. Or you may connect to us via Facebook. Just type the Anchor Radio 106.9 FM or in our website through www.baptistbohol.org. Stay tuned and have a blessed evening, everyone.

0: 106.9 FM kinasad ang tulumanon nga ang maing balita o kinasad sa pasok niya. Ano Morales, kaoban ninyo ning maong tulumanon. Kumusta mong tanan mga higala? No? Nang hinaot ko nga namos maing kahimtang karong panahuna. Domingo man ugma. So sa makausap pa, ako nang inbitar sa patakusang na iminaw karon nga suwayan ninyo o tambong ang mga panagtigom diri sa BBC Dawis. Ang amas ni Banto ODI na asa Zone 1, Hontanosa Street, Barangay Tutulan, Dawis, ning Lalawigan sa Bohol. Okay, so adaptin sa highway ang among simbahan, unahan o gamay sa simbahan sa Mormons, di pa po moabot sa Kazumi supermarket. So, along the highway mahigala ang among simbahan. So, ako nag-aawhag sa mga naminaw. Sulay lang ninyo pag tambong ang among mga panagtigom aron mo maka-obserbar unsaon na mo pagsimba ang Ginoo ma-Domingo. Magsugot ang panagtigom aras ut sumidya sa buntag. Okay? So, karong adlaw tuod mga higala, adlawong Sabado, pizza size sa bulan sa Hunyo. Manimbaya na sad kita sa atong mga tigpaminaw, atong timbayaon kining mga tagabaklayon. Maing hapon ni Hipolito Boy Galbo diha sa sitio sa Waan, Barangay Libertad. Maing hapon sad ni Teodoro Mikutuan diha sa sitio Budlay, Barangay Libertad. Og ni Mr. Antonio Turalba nga taga sitio Basagdako, Barangay Libertad. Dito ta sa Manguol San Isidro, mga pagtimbaya, alang nila ni Jovelin Hayo, ni Tito Hayo, ni Lily Hayo, nila po ni Berting og ni Adelina Bandala. Dito ta karon sa Tanday, mayong hapon ni Cecilia Tisio. Sa Landikan, mga pagtimbaya, alang ni Peter Aparicio. Sa Kambanak, mga pagtimbaya, alang ni Belisasar Takulod. Og ni Dani Lasala nga taga Tagihon. Mga pagtimbaya, sadno, alang ni Mrs. Luna Batuhinay da sa Puruksays, Kangining Libertad, ni Mrs. Melissa Mendoza sa Lot 11, Luisa Housing, Giwanon. Din si Mrs. Romualda Galo, maing hapon ni Mudia Manang Romualda sa Barangay Tunga. Si Rosemary C. Puruksay San Roque. Okay, so salamat sa mga taga Baklayon nga namina na to. Direta karon sa lungsod sa Albor. Ubay-ubay sa ni mga taga Albor nga tigpaminawa na to. No, maing hapon ni Risa Albuladura sa Bliss Ipo. Din si Susan Dumagan sa Barangay Tagbuani. Laing mga taga-tagbuani, mga higala, si Mrs. Buenaventurada Barbun, si Manang Ada, maing hapon ni Mundiha Manang Ada. Then dito ta sa Tangkasan Danggay, si Mrs. Atasya, si Manang Tasing Bakyal, o si Lingling, si Ursula Bakyal. Sa Puruksays Danggay Mahigala, mayang gabiin ni Sigundino ug ni Lyunsia Nisperos. Sa Puruksingko, Barangay Danggay, si Willie Ulakaw ug ang iyang kapikas. Then sa laing mga taga-Danggay Mahigala, no, taga-Puruksiti Danggay, akong gitimbaya si Ninia Dayo, si Gina Dayo, si Gisa Nisperos ug ayang mama nga si Nisifora. Si Manang Susiman Esperosad, doon na sila balay. Then si Eprunia o si Eduardo Kandog. Then si Tony o si Lita Bisinga. Sa Purok City, Ipo. Kanang Ipo is East Poblasyon na siya mahigala sa Albor. Si Undoy Lagura, may hapon ni Mudiha, Mr. Undoy Lagura. Okay, dito karong mahigala sa Luway, no? Sunod sa Albor ang Luway. Then si Jinsel Caterio, okay ni, tigpaminawan ni. Buhi pa sa Richard ini Megala, tigpaminawan na ni. Din si Arlene Lasia o si Andres Abula.
1: sa lubok mga pagtimbaya alang ni Nimi Padilla sa Agape Kalunasan o Agape Lubok o si Ritzel Panugan sa Kalunasan Sur Lubok. Sa Bilar Mahigala atong gitimbaya sila si Rolando Albor o ang iyang misis si Josephine Albor. Mga silingan po niya si Apolinario Saldom o si Ignacio Saldom dito ginmiinis sa Ilaha Mahigala. Kini si Ignacio Saldom amo gining personal nga napaambitan sa pulong sa Ginoo. Din si Dilia Ganob o si Berzi Ganob dito sa miinis sa Barangay Subayon, Bilar. Walang dito si Berzi Ganob kaniya ana ng trabaho sa taglaran si Berzi di ay. Among kailailan to si Dilia Ganob. Nga minyo naman nila, di na Ganob ang apelido. Nalimot na kong swat sa unsa ti apelido niya. Okay. Sa Sibilya at Gitibaya, si Romnick Pahilan, si Nila de Maronsing, si Guduprida o si Nisa Samputon, si Lisa Logrunio, si Martin Adlaon o si Castor o si Maria Ratilia. Dirita karon mga higala sa Barangay Cortes, no? Mga taga Cortes, uibay po ni taga Cortes sa minyo na to. Mayang hapon ni Kagawad Lito Malcampo sa Barangay Lourdes, si Bablito o si Purita Altura sa Lourdes gihapon. Mga pagtimbaya alang ni Zisper Espagadira sa Por 4 Lourdes. Then si Aster Ligan, okay, sister-in-law ni Nikuan, ni Sister Libby Hangad, ha? O sa iyong mga anak, no, nga si ZR, si Makmak, si Unin, si Alexa, si Adril sa Purok 5, Barangay Lourdes, ang Ilaha Mahigala. Na mga pagtimbaya, alam ni Sir Kuloy Carbon sa New Lourdes Cortes. Si Willie o si Flor Kumita. Din si Manang sa Tornina Ligan dito sa Patrocinio. Mga silingan niya sila si Tito Batinggal, si Zusil Palapos, si Punsing Servila o si Bibi Kunkun din maing hapon ni Sister Livy o di Brother Nick to ami pauli sa Patrocinio Cortes. Maing hapon po ni Junipit Sumili. Ang bana sa anak ni Sister Livy. O sa mga apo ni Sister Livy diha. Ha? Mga apo niya. Wala na kumingalan kung sa timangalan nila. Then si Nanay Mili, mama ni Pastor Alfred Barsinilia, kung Nanay Mili, kumusta naman ka diha sa nila ha? Sa Rosario, Rosario Cortes nila ha? So salamat sa mga taga Cortes nga naminaw na tuno. Okay, di na takaroon sa pulong, ang taga Sikatuna pala ituod. Maying hapon sa mga taga Sikatuna nga naminaw na to, atong gitibaya si Police Senior Master Sergeant Noel Felicia, giabi-abi gin mi ini. Gipaservis pulong sa Ginoo dito sa ilang police station. May gibiin mo diha Master Sergeant Noel Felicia o sa imong mga kaubanan diha sa police station sa Sikatuna. Din si Militon o si Elsa Limusnero Bukhan o si Alfredo o si Valeria Hansul. So sa tanang mga taga-Sikatuna nga naminaw na ako no, nga wala makadong, wala na ako matimbaya inyong pangalan, nang hinaot ko na mas may kahimtang karon kung gusto mo nga akong timbayaon, tawagi lang ko or text kay ko. Akong cellphone number is 0912-155-6336. Ako balikon ha, 0912-155-6336. Okay. So, di rin natakaroon sa pulong sa Ginoo Mahigala. Okay. Paminawa usat ninyo ning usa ka maanindot nga awit.

Jesus. Kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong ti amo na mahigala no. So ang basihan gyud sa Ginoo day kanang naa sa kasing-kasing. Pero ang tao kay di man mutuo di makita sa kasing-kasing, ang tanaw niya mao ang imong buhat. Oh. So sakto ba si Apostol James miingon siya nga pakitae ko sa imong pagtuo pinaagi sa imong buhat? Sakto siya. Sakto siya. So kita, kung mo pamatuo, tas na pagtuo sa isig kaingon, pinaagi yung nagbinuhatan yun. Hindi man sila kita sa kasing-kasing. Pero ang Ginoo nga nakita sa kasing-kasing, kikinahanglan ba ba nga mapakita at ebidensya sa Ginoo? Wala na. Wala na. So sa diyang mayong ka, Ginoo, mituo ko ni mo, ginumisalig ko ni mo. Oh, nakita na sa Ginoo ang kasing-kasing ni mo. Wala pa ka na ikang mulitok, anak, nakita na sa Ginoo ang kasing-kasing ni mo. So manamihigala nga, sa Biblia, gidasig ta. Work out your own salvation with fear and trembling. Work out. O sa manang work out? Ipadayag sa gawas. Oh. Doon ay gihimo ang Ginoo within you, within your heart, within your life. Di man makita sa uban. Gusto sa Ginoo nga, ipabuhaton di sa gawas. Ingon si Kristo nga, ha? Kamu mo ang kahayag sa kalibutan. Ang samang kahayag, tabunan ba o kuan ka ng ibutang pa sa ilang sa higdaanan? Tabunan magbaldi ang kahayag? Dili. Ipagawas. So may gala, nahinaot ko nga, si tulo na ni mo, na imong panahon na, ang kalawasan pinaagi sa pagtuo. Lamang. Ha? Ang pagtuo, grasya lamang, diha ni Kristo Jesus lamang, pinaagi sa pagtuo lamang. Dawaton man nimo o dili, naara nimo, manubag ka sa Ginoo kung musawpa ka anak kamatuunan. O kung nagtuo ka nga ang kalwasan, maangko nimo sa imong paayong binuhatan, susihagin ko no ang imong paayong binuhatan kung makalwas ba na nimo. Kaya ang gitanyag ba sa Ginoo ng kalwasan? Pagtuo ba ya? Tungod sa grasya ka mo na ngalwas pinagis pagtuo, o kana dili sa inyong kaugalingon, kini mao ang gasa sa Dios. Dili sa mga binuhatan, aron walay sibisan kinsa nga tao magpasigarbo. So klaro kayo na mahigala. Klaro kayo na siya. Okay. Jeremiah 17, versikulo 6. Ingon din eh. Ako ang Ginoo nagsusi sa kasing-kasing. Ako nagsulay sa mga kahiladman. Bisan sa paghatag sa matag tao sumala sa iyang mga buha dalan o sumala sa bunga sa iyang binuhatan. So klaro kami higala, no? Ako ang Ginoo nagsusi sa kasing-kasing. Ako nagsulay sa mga kinahiladman. Oh. So di na lagi kinahanglan pa nga mayong kaginoo-ginoo. Pamatunan na ko ako pagtuo ni mo Ginoo. Pinaagis ako maing binuhatan. Magbuhat ko maing Ginoo. Araw pa mga tuon, gamituo ko. Pero nga to sa imong amiga, nga to sa imong amigo, sa imong igsuon, sa imong mga igagaw, mga ginikanan, labi na kung wala pa sila, di isla magtutuo, mas maayod, mo ganay dalaygon, ikaw manikamot pagbuhat o maayo. Araw ipakita ni mo nila nga lahi na ka, kaya na nakas Ginoo. Pero kanang imong kalahian nga nakas Ginoo, di na may makaluwas ni mo. Ang nakaluwas imo kato imong pagdawat ni Kristo nga imo manluwas kato pagtuo ni mo niya. Ako balik ko nang-ingon ni Apostol Pablo ha, Roma Kapitulo 10. Pero kini pagtuo na di ba kani iya ni Apostol Pablo ha? Ha? Gikan ni sa Ginoo, si Pablo lay nag-record. Kaya kini ba ng kasulatan ni Hinaron? Okay.

asa man ato isugid ang atong mga sala? Asa man ato isugid ang atong mga sala? Modirikta na tagbasa, bisikulo kay gamay na tag-uras, no? Isik, Salmo 32, bisikulo ko an. Salmo 32, bisikulo 5. Okay. So, labi na sa itong mga kahiglaang mga membro sa Romano Katoliko nga simbahan, doon na lagi sa itubag ini, asa isugin ang ilang sala. Pero, sumasong diingon, ang pagtulunan, kinahaman na makabasi sa nasulat sa balang kasulatan, so hinaot nga kamo na aming kasing-kasing anda magpriher kung ang inong gituuhan, so kwahe sa mabasa sa balang kasulatan. Okay, sa versikulo 5, Salmo 32, versikulo 5. Ngayon din eh. Excuse me. Ako miila sa akong sala nga na kanimo. Og ang akong kadautan, wala na ako gitago. Ako miingon, ako musugil sa akong kanapasan ngadto sa Ginoo. Og ikaw mipasaylo sa kadautan sa akong mga sala, sa akong sala, sila. So ang sala di ay adto isugid sa Ginoo. Og kana mahiga lagi dasunan sa na ni Apostol Juan sa 1 Juan 1:9. O sige, ingon niya. 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Okay, ingon din eh. Kung kita magsugid sa atong mga sala, siya matinumanon og matarong sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala og sa paghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Kinsa man kunay dunay gahom sa paghinlo nato sa tanang pagkadili matarong, kinsa man kuno ang dunay gahom sa pagpasaylo nato sa mga sala, ang Dios man eh. Ang Dios man ang pasaylo sa sala. So kita, asa na ito isugid ang ito sala? Ngadto sa Ginoo. Ngadto sa Ginoo. Mahigala, nindot po ito ang ayon, ipadayon, pero wala ba taigong panahon? So, pasalamat ko sa inyong pagsunod ng maong tulumanon. O nanginaot ko nga sa sunod nga mga sibian na ito, maminaw gihapon mo. O ako nagdasig sa matag-usa nga kung doon ay pagsibya, kung naakay Biblia sa inyong panimalay, abilihigyod, aron nga mubasa sa kag-apil sa mga teksto ng basahon, aron makita nimo ikaw mismo mo'y muhukom kung nagsulti ba kung tinuod o dili. O gani kung mahimo, ilista nimo ang mga teksto aron di mismo sa inyong panimalay imong reviewon ang mga punto sa akong pagtuon. Nahinaot ko, nahimo ko palangin yung karong gabi una. May gabi, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Okay, padayon tayo, Bradley. So, as a opening, opening verse na itong pag-discussion this evening, ito nga binatang mga Biblia sa Acts 4, Acts chapter 1, verse number 4 and 5. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Verse number 5, for John truly baptized with water, but ye shall baptize with the Holy Ghost, not many day hence. So, umuna itong pag-tikapon ba dito regarding sa baptism of the Holy Spirit. Kaya doon ay mga pagtulunan karon nga nagdagan nga sa diin atong makita nga halayo na kayo sa Biblia ang maong pasabot. Kaya kung itong mga tanawang badlet, doon ay mga pagtulunan nga sa diin kinisya nga nang gidagan nga malagi na nga once nga nakadawat ka ni Hesukristo nga imuang manunluwas, matod nila nakadawat, gibotismuhan kuno ka sa balaan ng Espiritu. So, unsa gigisulti sa Biblia, mahitungod ni ini.
1: Okay, so, kining ang baptismo sa balaan ng Espiritu. So, tanaw na to sa Biblia, Bradpitt, kung unsa ang gisulti ni ini kabahin sa baptismo sa balaan ng Espiritu. Kay malagi na daghan ng mga kasimbahanan nga nasayop sa pagsabot ni ini kabahin sa baptismo sa Banal Espiritu, na matangging mong giingon nga ang baptismo daw sa Banal Espiritu mao na ang second advent nga Pentecost nga kung ikaw maka nabaptismuhan sa Banal Espiritu makasturya kag mga lain-lain nga pinulungan. Yun na po yung uban nga ang pagbaptismo sa Banal Espiritu na bilong ka sa kay iglesia unya mao ang kana bang gitawag o nabilong ko sa universal mystical body of Christ. Niya ang uban po sa dakong simbahan by Peter niya mana ang gitawag o confirmation. So tanaw na to sa Biblia ato sang basahon ang mga verses sa Bible nang hisgot nagtudlo o nag mention kining baptism of the Holy Spirit. Alita una sa Matthew chapter 3 verse number 11. Na may mga Biblia diyan, tanawan sa Biblia, Matthew chapter 3, verse number 11. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So, si John the Baptist prophesy nga dunay siya nagapag siya nagbaptize with water into repentance niya dunay mo baptismo kaninyo, he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Sa Mark chapter 1 verse number 8 na po diya gipalik nga nga passage, I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. So nagihapon gi-mention diha
0: sa Luke.
1: Sa Luke chapter 3 verse number 16. Sa Luke chapter 3 verse number 16. Ngayon ang pulong si Gino. Verse number 16. John answered saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose use I am not worthy to unloose. He shall baptize with the Holy Ghost and with fire. So, John chapter 1 verse number 33. John chapter 1 verse number 33. And I knew him not, but he that sent me to baptize water, this same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizing with the Holy Ghost. So, kaning mga passage of Scripture, Brother Peter, nagtudlo na diha sa Acts chapter 1, verse katong imong gibasa ganina, di ba?
0: 4
1: or 5. 4 or 5. Nga, si mismo si Ginoong Jesus Kristo.
0: Fulfillment
1: ni ini. So, muna na itong basahon balik sa Acts chapter 1, nga, si Jesus Christ na mismo namulong nini, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many. So, makita ikan sa Matthew, Mark, Luke, John, nga si John Baptist nagatudlo nga dunay mo baptismo kaninyo sa balaan nga Espiritu.
0: So kini nga propesiya ni John the Baptist, long before pa doon na gipropesiya gid pod si Joel. So pag-abot ni John the Baptist, gipropesiya nga dunay coming nga misaya nga mo bautismo sa Holy Spirit, so mo ni si Jesus Cristo. So karon kung atong tanaon manggod ang nahitabo karon sa baptism of the Holy Spirit nga ginatudlo sa mga gitawag charismatic or kini mga Pentecostal movement nga sa diin ilang gibalik ang baptism of the Holy Spirit. So muna nga sa ilang mga pagtulunan, usa sa mga pagtulunan niini nga maulagi na nga kinimgod nga nanggidagan nga mga pagtulunan kung atong tanahon diha sa Biblia ang baptism of the Holy Spirit nahitabo ni siya kasara diha sa chapter 2 nahitabo ni siya. So kung imo nang ipa kung imo nang ipa gay pa continue gyud karon nga nagpabilin pa dili na mahitabo gumikan kay ang mubaptize matud pa ni John the Baptist ang mubaptize sa Holy Spirit kini gitawag og Holy Spirit baptism only the Lord Jesus Christ. So mo na nga imposible kayong mahitabo bradlet kung kini siya gapabilin pa kay mismo sa Acts chapter 2 mo man yung account nga sa diin kung atong tanahon kining nahitabo nini sa verse number 1 chapter 2 sa Acts, and when the day of the Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven and a rushing mighty wind and filled with all the house where they were sitting, and there appeared unto cloven tongues like of fire and it sat upon them. So muna ang nahitabo dito sa gitawag o Day of Pentecost sa panahon nga sila gibautismuhan sa balaan nga Espiritu. So kung imong tanahon, kini nga panghitabo badlet, nahitabo siya dito sa Jerusalem. So kung imo nang ipahimutang karon nga nagpabilin pa ni siya, so walay nahitabo nga dunay gitawag o cloven tongues nga may tungtong silang mga ulo badlet. So muna nga kini nga mga pagtulunan kung imo magud tanahon nga duna mo ginang gidagan ini nga mo lagi na matod nila nga once nga mabautismon ka mabilong ka sa gitawag iglesia kining gitawag universal mystical body. So usapan ni ana mo ingon sila nga once nga midawat ka ni Kristo gibautismuhan ka sa balaan nga Espiritu. So kana siya dili gyud mahitabo nga for example ikaw Bradlet gisulwinin ka gi nakadawat ka sa gospel, nakadawat ka sa maayong balita, dili na mahitabo nga ikaw bautismuhan sa balaan nga Espiritu. Kay kini nga Acts chapter 2 nga account mo man ni ang propesya ni John the Baptist ug ni Joel nga natuman dili sa chapter 2. So kung natuman na ni siya, dili na mahitabo nga once nga usa ka tawo mudawat ni Kristo

0: notice mo ka sa balaan nga aspeto, so wala kay account nga mabasa ni ini Bradlet.
1: Mm-hmm. So wala gay mabasa Brother Peter nga sa dihang ang gawat sa nagdawat ka ni Ginoong Jesus Kristo, ibaptismuhan ka sa balaan ni Espiritu. Kay mawala gina ang administrator sa baptism of the Holy Spirit, only the Lord Jesus Christ.
0: Si Kristo.
1: Si Kristo lamang.
0: So, naitabo ni siya kasarapod.
1: Kasarapod. Unya, ang naitabo karon nga mga kapundukan, Brother Peter, nga ang mga leader nila o mga pastor, maoy mo baptismo sa balaan ni Espiritu.
0: Sayop, ang pag-administer sa maunga water of baptism, ay kaning Holy Spirit baptism. Mm. Kay mismo lagi si John, nagasulti nga dunay mo abot.
1: Mm.
0: So kisa man nga mo abot ang kanabang mga pastor mga maoy mo hatag og kining spirit baptism. So nahitabo ni siya kas alang unya ang muso ang mo hatag ni Balit
1: si Kristo unya
0: ang mga pastor.
1: Dili pastor unya kining baptism of the Holy Spirit by Peter. Dinaghan nga mga tapok sa mga katawhan. Katawhan nga mga niluwas na. Mo na nahitabo nga kana nga baptism of the Holy Spirit nga karon nga ginabuhat nila dili gyud na mao ang giingon sa Biblia kay ang baptism of the Holy Spirit only the Lord Jesus Christ na administrator. The Christ is the administrator, not the Spirit. Kay dun na po uban nga ang Spirit. So nga truly John truly baptized with water but ye shall be baptized in siya kamo pagabaptismuhan sa balaan ng Espiritu not many days hence. So dunay kanabang specific time nga restricted ba event nga nahitabo between the day of the Pentecost Brother Peter.
0: So mo lang na Bradlet kung ilag yung ibutang sa punto sa karon nga mga pagtulunan nga muingon sila nga

0: Diba? Malapitik? Mm. Nga. Pag-abot sa Acts chapter 2, malagi ng sila dito sa the day of Pentecost. When the day of Pentecost was fully come, it was a time-restricted event. Anya, ang subject were all baptized believing church members assembled together in one place. Mm. So, usa ka lugar. So, ato makita, Brother Peter, kining baptism of the Holy Spirit. Wala gay tinagsa ni ini nga hitabo nga kay kana manggood karon nga paghitabo by Peter ilang mga pag tulunan nga pwede ka nako baptismuhan sa Balang Espiritu. So, wala dili na mao.
1: No.
0: Kay one time event unya
1: one accord in one place, one place. So sa dilaghan sa usa ka lugar. So dili mahitabo ba det nga tinagsa mo lagi nga kini nga mga pagtulunan mo ni gitawag og unscriptural nga sa diin kung imong tanaon sayop ang pagka ilang paggamit sa mao nga pagtulunan kay ang gisulti diya sa Acts chapter 2 in one accord and in one place.
0: One place.
1: So verse number 2 kung imong tanaon and suddenly there came a sound. So sa diha nga mi ibautismuhan sila dunay miabot nga tingog gikan sa langit.
0: It was audible voice.
1: And a rushing mighty wind. And it filled all the house that were sitting. So napuno sila sa espiritu sa sila nga nagalingkod. So kung imong tanaon, kung imo nang ibutang sa karon nga panghitabo, ang Acts chapter 2 verse 1 to 4 nahimo ba sa karon nga nahitabo sa spirit baptism?
0: Dili gyud, wala gyud mo sibo ang ilang mga baptism karon nga gipangbuhat by Peter. Kay una sa tanan dili pud ningon nga malagi na ang administrator dili man si Jesus Christ ang administer ang ilang mga pastor may mga administer ikaw pagbaptismo ng Balang Espiritu uy dili man na mao dili may mga gingon sa Biblia nga it was restricted to a special point in time ngundha not many days hence atong gibasa ganina sa Acts chapter 1 verse number 5 unya yun na po specific location not to depart from Jerusalem. So, doon na gyoy specific location, doon na specific kanang time. Unya, kanibang, kini nga, panghitabo, Brother Peter, nahitabo ni, kay tungod kay kini nga propesya, gi propesya man ni Joel, o ni John the Baptist. Unya, nahitabo ni siya, panahon sa Pentecost. Unya, malagi na nga kani nga mga nagsuon-suon ani karon nga mga baptism of the Holy Spirit wala gid mo sibo sa isulti sa Biblia una sa tanan dili mao ang administrator.
1: So sa Acts chapter 2 verse number 3 and there appeared unto them cloven tongue like as of fire and sat upon each of them. So kung imong ibutang na sa karon nga panghitabo sa spirit baptism, so, wag yun hitabo nga doon ay cloven tongues. Gumikan kay kini nga event lagi na hitabo ni siya during the day of Pentecost nga si din kini siya saad sa amahan. Mautan nga, wapa sila ng lakaw hangtod nga sila pag-bautismuhan sa Espiritu. So, muna nga sa verse number 4, and they were filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. And the Spirit gave them so muna yung nahitabo, sa diyan nga napuno sila sa balaan nga Espiritu, o sa man, nakikistorya sila sa lain nga pinulungan. So mga itong gitapik ni Agi nga si Mana, nga kini nga speaking in tongues, it is known language. So lingwahe nga masabtan sa mga tao, dili itong lingwahe nga gitawag og gibberish.
0: Bablings.
1: Bablings ba nga, muingon taog, wagi taog. So muna ang gibberish. So kining giingon dire sa Acts chapter 2 verse number 4 na puno sila sa Balang Espiritu Santo. Unya may sulti sila sa pinulungan nga lain nga masabtan. So muna nga ang nahitabo magud karon na ang karon nga nahitabo sa maong nga pagtulunan maningkamot gyud sila Bradlet sa pag kining speaking in tongues kay part ni sila sa ilaha nga kaluwasan. So maningkamot gyud sila. So muna nga kung imong tanawon manggon, kining spirit baptism dili gyud ni sa mahitabo nga mahitabo pa kini karon gumikan kay ang

0: propesya na tuma na. Diya sa Acts chapter number 2. So kung imong tanahon, kung ato nang itahimutang sa karon nga sitwasyon sa ato ang panahon, halayo ra kaayo ang gitawag og mga events or kining mga pagi sa maong pagbuhat sa spirit baptism. So una, kung imong tanahon mangod, ang administrator sa maong spirit baptism ang Ginoo, he personal. So dili mahitabo nga ang mga church leader or mga church minister or even pastor nga makahimo sa maong nga gitawag og spirit baptism. Gumikan kay ang naghimo niini, walay lain kundi ang Ginoo lang.
1: So wala gyud lain. Unya malagi na nga after niini sa kanibang pahitabo sa the day of Pentecost by Peter. Dunay mga baptism nga mga word diha sa Pauline epistles nga gipang sulat ni Apostle Pablo diha sa 1 Corinthians chapter 12. Wala na naghisgot diha og Holy Spirit baptism.
0: Oh, di mo mo
1: lagi na. Malagi na quoting a text out of context is a wrong text. Mm. Sa mga universal invisible mystical body, mo man lang kanunay nila nga kutloon. Nga kanang baptism daw diha is baptism of the spirit. Wala na ginasiyan ito.
0: Wala na.
1: It is the baptism of water baptism.
0: So mo na nga.
1: Mo na gi kanang gi kanabang ordinansya nga ipabilin sa Ginoo till he come. Ang water baptism dili ang Holy Spirit baptism kay kausaram to ni tabo.
0: Kausaram to. So di na to pay mahitabo pa nga sama karon nga ipabalik yun ang spirit baptism, gumikan kay mo lagi na ang maong time restricted event during sa fully come nga gikasaad sa Ginoo. So ikaduha, its subjects were all baptized believing church member assembled together in one place. So kini nga mga subjects sa maong katong gipang spirit baptism, they were all baptized believing church member. So mo na nga ang nahitabo, katong nga gibatismuhan diha, momonto ang church nga established Jesus Christ. So wala gyud nahitabo nga dunay na sagol adto nga mga unbelieving.
1: Tinod, wala gyud mga believers gitu siya. Unya kung moingon sila nga sa di baptizan ka sa pagdawat sa yagdawat nimo si Ginoo, mapay pagbaptize mo sa ato pa sa panahon nga wala pa ang Pentecost. Wala sila na baptize sa Holy Spirit, dili sila maluwas katong mga apostles.
0: Sumo lagi na nga.
1: Lagi na nga. Kana nga pagtulunan ba, dili yun mahimong musibo sa pulong sa Ginoo. Muna nga, kaning mga nabaptisan manggod ni Inia Brother Peter, baptized believers na sila, church members na ba? Niya, mga baptized believers in the water baptism ha? Mga baptism of the water kay before ang kanabang water baptism, kinalan man makatuon Jesus Christ nga mao'y Savior. Mao na ang requirement sa baptism, water baptism by Peter. Mao na nga, kini sila mga iglis, mga membro naman siya sa iglesia. So di may tabo nga, sa diyang pag dawat ni Jesus Christ, nabaptisan ka sa Balay Espiritu, nabilong sa iglesia, mao na ang ilahang pagtulunan, giligid mo sibo.
0: Kaya kinimugod nga mga pagturuan ba rin mo, hagbong magod gyapon ni siya sa kining kita o universal mystical body.
1: Mystical body.
0: So mo ginay drive sa maong nga, malagi na, doon na mo yung mga pagtulunan nga sayop nga muhagbong na po sa lain nga sayop. So mo na nga, kung imong tanawan mo, diha sa Acts nga ang nahitabo, it was an edible event, heard sound from heaven. So dunay sila dunay sila nadungog nga tingog gikan sa langit. Ang nahitabo diha sa spirit baptism sa Acts. So kung atong ibutang karon sa maong panghitabo sa mga kaiglesyahan nga miingon sila nga dunay spirit baptism, ang pangutana, doon na ba sila nadungog nga tingog gikan sa langit?
1: Mao na pangutana. Mabuingog moingon pug naa. Magama og miyog naa. So dili gina mao kay ang kini nga maligi na nga event, it was a visible event appeared into them glowing tongues like as fire. So karon og mao na giingon nila nga baptism of the Holy Spirit, naabay ni appeared nila nga glowing tongues fire. Wala pod. So dili mao
0: So dili mao ang maong ilaha nga pamaagi pag paghimo sa spirit baptism. Gumikan kay ang mga butang nga nahitabo di sa Acts chapter 2 walay nahitabo sa karon nga gitawag nila og spirit baptism. So wala kung imo tanaw diya sa no, it was a visible event appeared unto them cloven tongues like as of fire and sat upon it. So naglingkod sa matag usa.
1: Sa matag usa.
0: O so dili mahitabo nga kining nahitabo tinagsa.
1: Wala sa tinagsa.
0: Tiningob man
1: tiningob gini siya.
0: So ang karon nga nahitabo tinagsa. So kung imong tanaon sa biblical nga pamaagi sa spirit baptism, sukway sa gisulte diha sa iyang pulong.
1: Niya, malagi na nga pag-ingon sa Acts chapter 1 verse number 4 to 5 nga, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem but wait for the promise of the Father. Muna ang promise of the Father sa Acts chapter 1 verse number 5, ingon si Jesus Christ, for John truly baptized with water but ye shall baptize with the Holy Ghost not many days hence. So doon nag specific nga panahon, Brother Peter. So malagi na nga ang kanibang pag interpretar na na sa baptism Holy baptism the Holy Spirit, Brother Peter, narambol manguna sa mga pagtulunan, Brother Peter, kaya ilaman lang gisagol diya sa

0: Okay, pero ayon ta so are ta sa indwelling of the Holy Spirit. So kung sa ligining indwelling of the Holy Spirit kay mo ni siya ay mga butang nga nahitabo sa diha nga nakadawat ka sa ebanghelyo, midawat ka sa kaluwasan. So ang indwelling of the Holy Spirit is the action by which God take up permanently residing in the body of the believers in Jesus Christ. So mo kini ang nahitabo badlet sa diha nga ang usa ka tawo midawat sa ebanghelyo, nakaangkon sa kaluwasan, ang Ginoo mipuyo na sa man sa iyahang lawas. So muna nagingon dia sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 30, what know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost and which is in you, and ye are not of your own, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit. So muna nga kung imutan ng badlet ang indwelling of the Holy Spirit, mao kini ang nahitabo sa usa ka Kristohanon nga mipuyo na ang balaang Espiritu Santo sa matag usa nga magtotoo.
1: Mao na diha giingon Brother Peter nga kining indwelling of the Holy Spirit, pagpuyo sa balaang Espiritu, mausab na ang pagkapulong nga sealed by the Holy Spirit. Sa diha nga nidawat ni Ginoong Jesu Kristo sa Ephesians chapter 1 verse number 13, after that ye heard the word of truth, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Unya, pag-ingon sa John chapter 14, verse number 16 to 17, atong basahon, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Sumupuyo kaninyo hangtod sa kangturan, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, sa verse number 17, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. So mao na nga ang indwelling of the Holy Spirit o kining sealing of the Holy Spirit, maura gina siya, Brother Peter. Sa diha nga nidawat ka ni Ginoong Jesus Kristo nga mao'y bugtong maluluwas sa mong kalag, sa diha imo siyang gisaligan ng iyang kamatayon, paglubong, pagkabanhaw dito sa cross, mao to'y kaluwasan sa mong kalag. Sa diha dayon ikaw gi siluhan sa balaang Espiritu nga nipuyo diha nimo maning indwelling of the Holy Spirit. So lahi gina siya sa baptism of the Holy Spirit.
0: So mo ka na ang indwelling, nipuyo ang Ginoo diha kanimo. Dili kay ang nahitabo sa ilang pagtulunan nga midawat kan ni Kristo, doon ay nahitabo nga Spirit baptism. So dili ba oh? So mo na nga ang nahitabo, indwelling of the Holy Spirit. So mo ka na ang buot pasabot sa Biblia, Bradlet, nga ang usa ka tawo nga luwas na midawat ta sa ebanghelyo, mituon ni Kristo, mao ka na ang pagpuyo sa balaang Espiritu sa magtotoo. Muna nga di gyud mahitabo nga kining Spirit baptism mahitabo sa matag usa. Kay kasara man to nahitabo, pero ang kining indwelling mahitabo sa matag usa.
1: Sa matag usa, pwede sa matag usa.
0: Sa matag usa nga midawat. So muna ang indwelling, so lahi ang Spirit baptism.
1: Lahi ang Spirit baptism.
0: Lahi ang indwelling. So ang indwelling, mahitabo ini siya sa tinagsa sa usa ka tawo nga mudawat ni Kristo nga iyang bugtong o personal nga manluluwas. So ang Ginoo diha sa magtotoo, diha sa atong kasing-kasing o una-una. So muna nga, kung imong tanawon, Bradlet, kinimanggo nga pagtulunan nga kining Spirit baptism, wala nila na, wa kayo nila na differentiate kung unsa ang Spirit baptism, unsa ang indwelling of the Holy Spirit.
1: Wala lagi, gitapo ra nila, Brother Peter.

0: Silyuhan Padlet, it is sabot nga ikaw, you are totally secure.
1: Secure na.
0: Tungod kay ang silyo, it is, kung mapalit ka o mga, kwa, dapat na silyo ka, do not accept if sale is broken. So, buot pa sabot ka ng silyo, it's talk about ownership.
1: Ownership yun.
0: So, sa diyan nga gisilyon ta, iyan ta sa Ginoo. So, dili na gin may tabo, imong tawa, sa katatok, save, kaya ang talo sa imo, mahatag mo, pag, pagduda sa imong kalawasan, mo ka ng doktrina si Yawa.
1: Ano, doktrina si Yawa? Tagaan ka pagduha-duha?
0: Oo, ang Ginoo, naghatag o saad. Naghatag o klaro nga saad nga ikaw nakaangkon, mingin niya sa Romans nga, o dili na gayon malaglag. Malaglag. So, nang kining indwelling of the Holy Spirit, kung imong sabton, mo kini ang nahitabo sa usa ka tawo nga siya luwas na. Dili na mahitabo nga siya malaglag, dili na mahitabo nga siya muadto pa sa linaw nga kalayo tungod kay kini siya gisilyuhan sa saad sa Ginoo.
1: Muna ang balance spirito ni puyo na diha kanimo. Unya ang balance spirito nga naa kanimo. Wa po nagpasabot ba ni Peter nga kita gisilyon sa Biblia nga di na kita makasa. Okay, naman na sa Biblia nga moingon ta nga watay sala sa 1 John chapter 1 verse number 8
0: makakmanta.
1: Kangod kay naa pa man ta ning lawas nga madunuton og lawas nga makasala ba ni Peter pero ana kanindot diha kay naa ang balang espiritu mubadlong sa sala. Unya ningon diha sa episode katong gibasa ni mo Ephesians chapter 4 verse number 30, grieve not the Holy Spirit. Ayaw pa suba. Ang balay ng Espiritu nga kung ikaw luwas na, ikaw nga anak na sa Ginoo, kana nga maminaw ka maminaw ka sa balay ng Espiritu, nagtudlo kanimo. Kana nga sa diha nga kanalagi ng sealing and dwelling of the Holy Spirit, gisilyuhan na ka sa balay ng Espiritu nga pamatuod nga ikaw anak na gid sa Ginoo, luwas na gyud ka. Kana nga sa pagtulunan nga once saved always saved, mao ni nagpamatuod tungod kay na naman ang balance spirito, Brother Peter.
0: Kani-kani ito mo pagtulunan, Brother, nga one save, all save, daghang yung musupak na ini. Daghang mga grupo nga di yun mudawat sa maong pagtulunan, tungod kay ilaha man po na siya.
1: Tungod kay ang ilang gilanta, Brother Peter, physical mga, tawhanon kayo, tawhanon. Dili biblical ba nga pamagi kay, mo lagi na ang pamagi sa Ginoo sa tao, lahi man.
0: Your thoughts are not my thoughts, your ways are not my ways.
1: Sa tawanon, murag, malisura po ng, sa tawanon man na, pero sa balaan, sa balaan kasulatan, nagtudlo man nga, you are not condemned, di ba? Yung dili naka hinukman sa silot, sa Romans chapter 5 verse number 1, Romans 8 verse number 1, o daghan kayo nga mga versikulo, bisan pag mga hundreds of verses, atong pamatud-an nga ang kaluwasan
0: secure.
1: Tunay kasiguruhan yun. Unsa po manay kasiguruhan kung walay la watay kasiguruhan ba unsa may atong kana bang unsa man ang kaluwasan ya, imuha day ang kaluwasan dili man
0: malay na badlet kung ato mo sabton kini na lang kaluwasan nga kining kita og one save always save kining indwelling of the Holy Spirit supak man gid sila sa mga pagtulunan kining usas one save always save karon ang bangutana badlet. Kung ang Ginoo nagasulti, dili nagiyot malaglag, doon na babagay makaput, makabungkag ni ini nga mga hinungdan nga ang tao dili na maluwas. Mismo si Apostle Paul nagaingon dire sa Romans chapter 8, verse number 28. And we know all things work together for good. Verse number
1: 30.
0: Ito sa verse number si Apostle Pablo, yung taon sa mga sulat ni Apostle Pablo, mismo si Apostle Pablo, nag-struggle sa iyang kagulingon. Nga, gusto, ang gusto nga butang niyang buhaton, di niya mabuhat. Tungod kay ang sala na niya. So, nagpasalamat lang ta nga dunay...
1: Gracia? Mabita ng gracia, Brother Peter?
0: Dili, buhatan. Sumuna nga, nagpasalamat nga dunay Diyos nga nagsaad nga dili mamaka kung iyang gihatag ang kalawasan. Iya na ginang yatag, imo na ginang siya. So di ginang siya pwede maputol, mismo pa ang mga, usag dire, mga anghel, mga binuhat o kahom, wa naging makapahimulag sa gugma sa Ginoo. Tungod kay ang kaluwasan, usa ka sigurado nga butang. Mao ka na ang indwelling of the Holy Spirit.
1: So, ito nang nahisgutan, Brother Peter, no? So, doon ay kalainan yun sa baptism of the Holy Spirit o indwelling of the Holy Spirit. Kay ang katong baptism of the Holy Spirit, one time event, unya sa dinaghan nga pamagi, unya ang indwelling is individual, Brother Peter. Unya ang administrator sa baptism

0: Holy Spirit, the Lord Jesus Christ. Unya dili na tumahitabo nga dawat mo sa Ginoo, nabaptismuhan ka sa Balay Espiritu, dili na. Dili silyuhan ka sa Balay Espiritu hinoon. Isilyuhan unya gipuy-an ka sa Balay Espiritu. Mo na sakto nga pagka istorya, Brother Peter.
1: Oh, so ari namo ta sa feeling of the Holy Spirit. So,
0: unsa man ning feeling of the Holy Spirit?
1: Kung ibong tanawon mo gud badlet, kung may kag indwelling of the Holy Spirit, sa diha nga midawat ka ni Kristo. Ni puyo ang Spirit, ang Espiritu Santo. Pero kung may kag feeling of the Holy Spirit, buot pasabot na, luwas na ka.
0: Luwas na.
1: Buot pasabot na.
0: Nanay, Balaan Espiritu.
1: Ni puyo na ang Espiritu, diha ni mo.
0: Pagpuno, so, pagpuno sa Balaan Espiritu, mo nang feel.
1: Lang ang pagpuno, mo nang feeling of the Holy Spirit. So kung mayon ka sa ubang mga kantabalit nga kamo Holy Spirit, I need you, so saan siya ka unbiblical nga songs nga sinin mura na bitaw ni siya o kining mga transcendental
0: meditation
1: nga nagtawag ka og lying spirit. So muingin sila ka empty yourself. So once nga empty ang imuhang kogalingon,
0: nadir spirit mo sulod ba?
1: Mauna.
0: Mauna.
1: So di gina siya iya sa Ginoo.
0: Iya sa Ginoo.
1: So muna nga ang feeling of the Holy Spirit, mao ka na ang pagpuno tungod kay nanay espiritu,
0: nanay
1: ni mo.
0: Nanay puyo.
1: So muna nga ang nahitabo dire sa Biblia, kung imong tanong ng spirit baptism, ang indwelling o ang feeling of the Holy Spirit, lahi-lahi giyod siya nga pagka hubad badlit.
0: So feeling of the Holy Spirit anita sa pagpuno sa balaan nga espiritu. Sa Luke chapter 1 verse number ayta una sa Luke chapter 4 verse number 1, you know, and Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, puno sa balaan espiritu si Jesus Christ. Ya yeah, pag-abot sa Acts chapter 6 verse number 5 at ito sa Acts chapter 6 verse number 5, si Stephen, Brother Peter, puno spud sa balaan nga espiritu. So ang hitabo nini nga si Stephen mo na ang katong unang martyr nga gipatay, and they saying please the whole multitude, and they choose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost. So puno sa balaan nga espiritu, Brother Peter. So pwede di ay nga ikaw say, Brother Peter,
1: nga, dili puno.
0: Dili puno sa Balaan Espiritu.
1: Pwede. Na kung nagkinabuhi ka sa carnality.
0: Oh, carnality.
1: Pero, dili but po sabot, nga di ka luwas.
0: Oh,
1: kaya dili. Holy Spirit, meanwhile naman ni mo.
0: Nipuyo naman ni mo. Oh. Siya, abide with you forever, man.
1: So, oh, nipuyo naman. So, di na mahitabo nga ang Holy Spirit, mawala pa kay meanwhile naman. Pero, ang luwas kipong ka. So, muna ang gingon din sa Ephesians chapter 5, verse number 8, and be not drunk with wine. But be filled with the Holy Spirit. So muna nga ang pagpuno sa balaang espiritu pinaagi sa imuhang matag-adlaw nga pagkinabuhi.
0: Oh, pagkinabuhi.
1: So na diha ang kalainan sa indwelling ug ang feeling of the Holy Spirit. So kining feeling of the Holy Spirit mo kana ang matag-adlaw nimo nga paggawi kung nahisubay ba ka sa kabubuton sa Ginoo. Kay mo lagi na barlet, pwede ta mahimong luwas, pwede nga mi-indwell na ang Holy Spirit nato, pero dili ta
0: puno sa Balaang Espiritu.
1: Sa Balaang Espiritu, gumikan lagi labi na sa mga Kristiyano nga tuyo o nagkinabuhi nga halayo kayo sa kabubuton sa Ginoo. Pero ang kaluwasan dili mawala, nagpabilin.
0: So, lahi ng baptism the Holy Spirit, Brother Peter, unya, malagi na karoon nga panahon, wala na ng baptism the Holy Spirit. Sa Kristohanon nga kanang pamagi, Brother Peter, sa mga Kristohanon karon, Brother Peter, na ang indwelling of the Holy Spirit o kining pagkapuno sa Balaang Espiritu. Niya, malagi na sa ubang mga kasimbahanan niya, ang uban niya pagtulunan niya kung ikaw na baptismuhan sa Balaang Espiritu, napuno daw ka sa Balaang Espiritu, mo na nga matumba ka, magbubuwa ang kwan, maghimo og lain-lain nga mga kanabang pinulungan. Hindi na mama, may giingon sa Biblia, Brother Peter. Unya, kung imong tanahon sa Biblia, doon ay mga karakter sa Bible nga puno sa Balaang Espiritu, nga dili man na maoy gibuhat nga na kanabang nagkirig. Ang mga puno sa Balaang Espiritu, example na si Apostle Peter sa verse number, Acts chapter 4, verse number 8, atong basahon. Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, to si Apostle Peter na puno sa balahan ng Espiritu. Yun sa ye rulers of the people and elders of Israel. Oh, so mani nga niwali si Peter. But Pete. Si Apostle Peter. So puno sa balahan ng Espiritu ni Peter. Dunay gahom nga gamhan sa balahan ng Espiritu nga magwali sa pulong sa Ginoo nga dunay kaisog sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Munang puno sa balahan ng Espiritu maka buhat sa mga butang nga kanabang buhat sa kanabang pag himaya sa Ginoo, Brother Peter. So, lahi ng indwelling of the Holy Spirit and the filling of the Holy Spirit.
1: So, mo lagi na badlet kung ato lang sa gulo ni dili gyud magkadimao.
0: Di magkadimao.
1: So, mo lang nga ato lang yung sabton kung unsa gyud ang gisulti sa Biblia. Kay mismo diya sa Luke chapter 1 verse number 41, samtang si Elizabeth may puno sa balang Espiritu, may ngandiri, came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. So muna nga, kung imong tanong, ang kining pagkapuno sa balaang Espiritu, doon na ni siya ay bunga. Ang muna kini ang bunga, diya sa Galatians, muna ka na ang mga maayong gawi sa pagkinabuhi. So muna ang makita, ang pagkapuno, makita sa imong mga paggawi. Pero ang imong paggawi, brother, dili po na mo ibasihanan sa kaluwasan.
0: Kaya
1: ang kaluwasan lagi, di gyud mo matter siya sa imong pagbuhat sa matag adlaw. Kay mo lagi na kung imong sabton mo gud ang kaluwasan, ang indwelling of the Holy Spirit na puyo na puno na hitabo mo gud siya sa diha nga midawat ka sa ebanghelyo. Sa diha nga midawat ka ni Kristo na puno, midawat ka ni Kristo, gipuy-an ka sa balaan nga Espiritu Santo. Sumo ka na ang indwelling. So ang feeling of the Holy Spirit mo ka na ang pagbuhat nimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi nga nagasubay sa iyang kabubuton. So mo ka na, so kung ato lang sabton badlet usahay mo guni nga mga pagtulunan og dili makadimao magsakak sinagol mo na nga mo resulta na pud sa lain nga sayop
0: nga pagtulunan. Mao gina masayop gyud na nga mga pagtulunan Peter og sagulon gyud na sayop gyud na kayo nga pagtulunan. Kay mo lagi na una sa kaluwasan. So, sayop na kayo ang kaluwasan. Tungod kay ang ilahang indwelling, wala sila mo tuo sa gospel. Wala sila indwelling of the Holy Spirit.
1: Hindi liluwas.
0: Muna nga sa diha nga nagtudlo nini nga mga pagtulunan, wala po'y kaalam nga langit nun o mao lagi nang ang balaan nga Espiritu mao mo imo guide into the truth mo sa Acts sa John chapter 16 verse number 13 di ba nga siya maga giya kaninyo sa kamatuoran. So ang balaan Espiritu magtudlo sa kamatuoran, igiyahan gyud sa kamatuoran tungod kay anak na maka sa Ginoo. Unya mao nay mugiya pagpasabot sa pulong sa Ginoo unang sa 1 Corinthians Brother Peter nga ang balaan nga Espiritu mga magtudlo kaninyo sa kamatuoran mo'y magiya sa kamatuoran.
1: So mo lang kung ato masano sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nagingon diri, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you and ye are not of your own. Mayingon diri, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit which are God. So muna nga ang ato ang lawas gihimo na nga templo sa balaan nga Espiritu Santo sa diha nga kita may dawat ni Kristo. So muna na ang gitawag og indwelling. So ang fruit of the Spirit mo kini diha sa Galatians chapter 5 verse number 22. So but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Mo kini ang bunga, brother, sa pa kining gitawag og feeling of the Holy Spirit. So kini mga butanga, mo kini ang mga maayong gawi. So meekness, temperance, against such there is no law. So mo na nga kung ato lang yung sabton, brother, no, nga kini nga mga pagtulunan lahi-lahi gini siya. So dili gyud pwede nimo ma sagol ang kumikan kay dunay lain-lain nga mga pamahayag ang Ginoo mahitungod nini. So muna nga kining Spirit of the Baptism wa gyud ni mahitabo nagpabilin pa ni karon. So wala na. So ang spirit of baptism, wala na gina. Miundang na ni siya sa diha nga na fulfill na ang propesya diya sa Acts chapter 2. So kasara ni siya tabo, wala na tay spirit baptism.
0: So wala na yun ang spirit baptism. Dwelling o ang feeling of the spirit mao na naagihapon ba ni Peter? Wala nga. Ang balaan ng espiritu karon nga sa mga what ni ginin sa mga yung diya to sa mga yung Corinthian 32 reveal him unto us by his spirit. So kining mga kani ba ang mga espirituhan ng butang di mangun masabtan na sa mga dili luwas ba ni Peter. Maski magbasa ng Bible sila, di sila kasabot tungod kay wala nila ang balaan ng espiritu. Manang ingon da sa 1 Corinthians chapter 2 verse number 10, but God hath revealed them unto us by his spirit, for the spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him. Even so the things of God knoweth no man, but the spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, dili sa espiritu sa kalibutan, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also speak in not in words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. So verse number 14. 1 Corinthians chapter 2, verse number 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So, muna nga, ang kanang mga dili luwas ni Peter, dili igid sila makadawat the Spirit of God, for they are foolishness unto them.
1: They are spiritually discerned. So muna no, kung imong tanawon diha sa Galatians chapter 5 verse number 18, but if ye lead of the Spirit, ye are not under the law. So muna nga, kung imong tanawon magod nga basiyanan badlet sa diha nga usa ka tawo na puno na balang Espiritu Santo, muna nga doon na ipagiya sa batag adlaw niya nga pagkinabuhi. So muna nga sa ato ang closing sa ato ang discussion Bradley no sa regarding sa spirit baptism, kung atong sabton ang spirit baptism wala na ni siya sa karon nga kapanahunan tungod kay ang propesya natuman naman. So ang nagpabili na karon kining gitawag og indwelling of the Holy Spirit ug ang filling of the Holy Spirit. So na diha ang nagatuyok sa Kristohanon, kung luwas ka na diha sa diha na sa pagkinabuhi nimo, diha na makita ang atoang pagkinabuhi kung kita puno ba sa balaan nga Espiritu. So pwede ang usa ka tawo luwas nga dili puno sa balaang Espiritu Santo. Pwede pod ang luwas nga nagpuyo sa sakto nga pagkinabuhi, puno siya sa balaang Espiritu Santo. So they are the same saved. So muna nga kung imong tanon ang kaluwasan dili na gina siya pwede mabakwi pa. Once nga gikahatag na ang kaluwasan nga libre kay gasa man ang kaluwasan, imo na gina siya og dili na gina siya mawala tungod kay ang nagsaad Dios nga dili mamakat.
0: So mao na ang kamatuoran gyud by Peter. So wala naman ta, napupos naman itong oras by Peter.
1: So tomorrow is Sunday no, so if you want to observe or join sa atong panimbahon nga wala pa mo church gi atinan, so you can visit us, you can visit us or observe sa atong panimbahon ata sa Purok Uno, Tutulan Dawis niya mag-start ang ato ang sa discol sa 8:30 sa buntag niya mag-start sa ato ang divine worship sa 9:30 sa kabuntagon niya. Sa ato ang mga young people's program mag-start sa 2:30 sa hapon o yung sa ato ang evening service alas 6 o yung sa ato ang midweek service during Wednesday at 6 o'clock in the evening. So daghan kayong salamat no sa inyo ang pagpahinaw o hangtod usab sa sunod nga sibya. Ang katinawan kinusab si Brother Peter and
0: Brother Lito.
1: Kami na lang mag-aingon kaninyo. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw o mayong gabi kaninyong tanan.